0: glazoro bi kretu de sawlatu sha jindo raji nalan momishrim na kasarne ande prescrib de gonye ko ne ko to ande she bande latu ande asu harami kretu so ndin ndaka ngeste zin darason krinu amita fiskus ku uwa felanzu yeme prescrib tamtam prescrib do wachire e maududo do klarin zande ne de ka ku tawe mentilon do julaye sa duni hindil ko diyen shararam ku dar Nigeria is court of Nigeria amariya china ku mana sinana do kwanza taro sandiro aduturo sha kuma nasaralan la kagaman a tonlan notina male Najari magwamnati Borno yun ka kunta yaka kunta da Genoa sa dunin findin bo arakani huma suna nai kaza da sandiya chamanin marun sandiro kashi tillan sandiro go aw gwamnati de kuru ade mango awodo shamkura lardi Najeriya bi kwate gudaji shirikin gabatin sandila bitin su san pauli so na shadina yole lokta kurokyo krebo noi ta su huma na suna da kutu yin kacharu allo nan dira foras kalam da ina ta gadi soro foras kalam wakil de chira ya hawara lupsna ga wara da kata na ilan rashidi lai an dira bayan na sai brokin awal men washa sande da na ji harami din zai so fitu nan dira burai wurma kai de rashidi amison zandita da reda jira me dan naftu ndo so ya sai ngo zanin kutu gonye konyana
1: yole kuma mi andero misal yar wai gonum kino ran huma na suna hindi likoto dori bala misal gonuma tawo dum huma na suna gari gab suna ido
2: a kuma suna na gab suna awa suna rubuta magana ne ko a social media a wutin ku man ya zai yayar yake da yayar ya kina da har shiru dono mi yar ma afin sadin so da tawun suru na ro dono wa tin gwamna da yar godi yaro amna da haftaro we awangeri sulu sai le mana zai da ha na karoyo da inda mun ba fa ne mi da ti ni mana ina sandina yi ma jeriya mmc ba ma so kaza mala ne za mu ko chip sabta na ngo

0: Ba na ma lo.
1: yo le kada ji yo botula ji be jwa na sha do kuma sandi gwamnati aw adda ruhu ma na sado ke jo ma so luhur ma da aw jemi so de za sandi awar ba dana ro da ji awar do chira buroi kon na tiriro u ma na sana na dun
0: a da awar ma ru kari goza abia kiji manzo
2: ko ka gamme ne ke da ro zuzi na ai kiji ron zai ni ai kari goza nin ri de so nun fuku amso ina da ba da ro ga za ma kan mu gira wa wa nar ban ka kiro misali kana ya chama so har ku ambe da wallo na ma atone mi jare taun zaro ga en wallo ma ala nan kanu fulo din sai da ai ku kari za ya kaji ko fanzai na kaji goza a ku ni bari ni annan ka biya da ni itimam da gobnin da ya ni gobna ro wallo so mun da ya kaji fanzai sa zumman da ya ro ga amsa wai wane ka ran gina ma da ka ma ira duwa so kan maso a sai da zakai ne ku ya ri ya zo ya hanye a ya ka da ni biya ro wallo wane kirum ran ne mi amsoro hakkin zai sai ma bulan zan za sai ma lumbun bulan bulan zai no za masala bulan zai sai ma no za jamin za sai ma no za nyinya no tu bana annan sai ro hakkin zai le za za kam di tira ba dunya kam di razi ma sa bu ya sha karfa karfa ma ene cin ner gomna ma nun ko suna ai na awo do yi ndayin bi bulan zan kam bulan zai ci ma ashir bulan zai ro awo do yi to bulan zar man ci annan ko din bar wallo ne ci kana gomta ar karro ko biya da golan ya da kai abin ma da shigiri ka hande ni mu ka da dole namni mi kan ya ni karara sana ya ni ya karara ya alfarma ro awra awsa rana jinin bi ma ni ran du ba sana di goza bi atano mi ko ar to bi ar te ar lo na ar hajji za sana nan ka da ma bo to dai
1: gara dai te ni ro askena lo tu ma dir bai na ra kun
0: gara ma sha
3: gilas buro harami kirin tiyo adama dare jiramin zandero ba kusoto da hutu na ndiro buro makina ide kusoto au rashidi bayenda asidina wakunga walmen andiro bayenda kundimi watu nana kurubote gomna tina humana na alo kawada adoyona teida awado chida kuru ade mafaka soye teida zufulu jiro bayenso asidina jiremi awono humana asana kaza anza sandia cham tilamna sarayla notina madu sandima awodo amza wakil zaindu zizina madano za kuru ade ma sandima kasharu nasha do kuru baria kuru ade tutibulimi bana kaba au gade gapsina lulu putaro susu andiro bayan su asirina kuru ade sandi nasana na ne kaza za kuma sandi a chamani no tuna madu sai ma ado awodo in mi todo kuda ko ade ma andiro chororo wallo ma kama please na kuru sandi so lu ya so idiya so din ma urma za sha do ngo au gwamnati krebo ya sai na so su andiro bayan gari ga so sirina jaran kuru dinne so aldare da jiran bar sun de tamtam ma sanane bro awwal me to kashe nan de kindi me din nan diro ya mana da furmi har kuru dinne so kor yim ka ta fi haka January ni findi luko ara kin gwamnati krebo ne kuma na sana na bayanar sunaro kuro taidu abi kindara mafto huma na sunana na foto yin kasharu altina bejia ad kororo nye bonum kararo wallona jarami kredi ne sona to do sa yasa gira ara kreta alkal sawande che irga ya mi dal beji nan diro kla hawaya da kraja da jina kule ne kri nyesha nan diro diolo na ida kuri men kle wande akrun sano
4: Raik na sarra so ndana na duni miso a muskon zu tari wayan moyen didone brate kai huma na bi wedin che done karfkar crosses na dia suna ta dirje million kuma kula yayi tutawa wanje ya zamjin no sa adin wa wanje na ram jimiye ka zamsuna bla da makre yo be la da jikla din haura fanwin nji samiye gudo ne karun grobin yan wayan to ndana dia sauro da miso da futun gulan ka zero sign clan haura fanwin Lado ne gini ya klan za su tuna na shadu ne kun ekoi ma ada gan klan bayan na krinwin ma wado ne klalin ma kala faida ne to miya itaro kun je ma ade klan ne dirda mu hawar rafa

0: indarason kruno inklamita fisgus kunuda uwa fellanzu fm faraskram de tamtama faraskram do wa chirewi sana de broken awol me bora chezna taji sana de kindime diol wa mana ina diro furime gawa play ndi tamtama play do aja gumse yalla nan de sumo do swa gambuaro aw sumo de swa rokolenye kambe ishena da jarami kruntu de so budun diro broy hurma kana ide bonum botum kararo wolona korodo indi zamumya ba nasha kan me boro chezna kam gare kullum ga andi rasulun faras kram sidin sura faras kram le nun bayanna sidin korode shima yim kau kan tawe mentilon kan tawdo julawe sa du din findin lukodi in shararam kura ladde najiria amariya china kala huma nasina na do kawonza tarairo aduturo shallah kal gamen a tono milan notina male gwamnati kre borno ye kawli daza wadu daza yim kashi Uma nasana na de kaza da randa sandia chaman no notna madin sandiro kashiti din amari doin kurallar de au shararam kurallar de china mada kinga baritin sandi klangar ma baritin zana yimdin sita ko anga yero isna din abile kindaram do uma nasana na krebor no yo kuru adima wala kaltina so mejwa aduma korodo da jizab ko moloma kam gari kollum so foras karam de ro ga andiro bayena sidin harami kuretu ne zodiol way manay do ande hondu indi shima kuri uskufal diow lar fal uskufal diow arak kuri abi kuri lar kuri fal u diow indi kuri lar arak diow kumaro diol way manan de furum gata bonum botum kararo wollo numa ngo aw wakajinno laji ngo botu broken awol men gana yagule assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duma najin
1: nda tukle wasalai
0: nda batu
1: ngala Umar Abi ngura gambare wacil karakura da karantu ye
0: ngala wuje ke shoro faras karam ne kirnuma
1: a kirnana
0: koronde fanuma
1: sama fanana
0: masha Allah abi lejin
1: ayo a odone lejin da shi to sana kula lardi a washi ma ne a cha mana done a lakal gamin da adutu ya kuna za a odone sai ya sandana lar abulan za sai mano zo gultuna amma na lare kumaro barizana barizana ngi amande mboro ne kwai a wurle ta kashongo amma onjin no lo do ma a shi chairman a wuro ne kam shinarin da na da shi ma kutuna da da no zuno a kunna mun mun ya kumaro kawunga wai a kuma shi kondo ai kuma chabbar sharma tare na shalo ne kuma njiya kutunda saki na da ma cha kwa sai ro kunar adutin no lo no ma kure man na harkam za ko zana da yasa kamar ta sai ro a kuma na shi ma da a wanzan sai aduza sai ma kutunan za ya noza arabi shi ma wuro ne kai kasarata ne ga lokin da kada sai ci ne
0: gura da dai yin yura askir yana loktu gonum andi a loktu allam boturo kala mutkata aw mutsu andi ro bayan da ci don ziyai suro bayan da din kurunta mar wallo ma awla beji assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba alai da jindawa ti ala ba sono
0: dan duma na jindo ci wol banda so yayi din duma na jin
2: sama ji la bago de so imari ko hole manakin
0: gala koronde banuma faras garam de kirnuma
2: korodo fangana lamar de so
0: nam
2: dan ari nan karago dilinya sendiro pigizuna
0: sendiro
2: ah gomna ato de mana
0: abiri sero pigizuro yodula
2: yoni akande sero pigizuna manda dam kali frau sitete le kara lokol gomen ne kara awandan jakaza yi adina kadro mana dianga yi selaglan dai supere le ni au sarai ya manaro konan da yogo dana lan ya manaro gono konan da ikya daran za kalkalle yari zodiya
0: manan beji gwamnati krebon no yes na yum ka kunta ya fiaka kunta do january sa duni findin luko arakin huma nasuna nai kaza da ranza chama no kashi chin din abiye yum ni sta kuro yanar huma nasuna na krebon no in awla faltina so bejiwa
2: mana awla faltina so bejiwa kamar da shi tadi lairo wanda ya wazar ajin za san ni maka tunan no za ona so awala so no ngi amma mana chairman nay grant za kalkalo so da wada da ci kaza marade za kalkalo ita gattu awala faltina fule tayin kuma ro wuduru kuni amma son ne ngailin kutu andiya wata mai na gwamnatin nan adalci ro to mai na kaza cha kwa kwa anga yidi kuren kwa aduzu ga category zana ire to mai na do kwa ai cha da shiri na wa wata mai kutu gulma na dai saboda sai rasu ji fita dilila
0: kutu gulma dai arma warma ande ro tumanya na gwamnati arma ro ndiriza kasadza abiye sandiro aduduna ado sandi huma na sunana dai kaza da larin ayo ru kararo adumaro asutiya jami so dai tara
2: ya manadro aduzana ro lona garan kadina tro local government kindi tiluriya ri an ko andima ya kama bayin tsi ganala tamtam zuruna
0: Amin te danyen yura askri na loktu ngonum andi a loktu Allan Boturo lauta kuru tawadu manadi ma nashado gomna ti kre bornoy au gomna kre bornoy nashajiri au Allan kasarinza nindilinza kla kawodo kendoy Allan allowa adu tubadi zinarowa sandi awala wallo indiswa du haltiyo allo chama paraskaram duma dawrnya na ndiroy tagatien abi kendaramo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah bakar wa kire
0: nda fato kilewa
2: ah kilewa kire lokci bana ba ro mun mun gawo bakati ngurma ta mallan ne di sirin wata karafa na tekini
0: ngilama man wushe kin shoro paraskaram de kirnuma wa
2: ala barase kirnuna a wuri shi kallan goma ba ya mutakaro da ne waya wala fal kasar ne kange yaji no lo ma ande je ngi gawo bakati ya ro ku burundi ku ku ke na ro ku ta je wa wala kanti da rukun lima chairman da wanga ci wango din waro ga isa zo ai ni inga o baka si sa no buji ko liya wala are yo are je se ti se ro kiji da ji futu ba gu zo kama de ze buji na ide ya lo buriyen ba din dan kame shi la so du su je
0: na
2: yo are je se ti da je a bi ma au ya la da se na ba ji a wuri e fai da jami da na ba na mun woni ma li tarilo le ne montiro le ne am dona gana buru na koko sikin bizo cin da kaja gwamnati hindi ai sha gwamnati voltirin ai sik kaja da la sunana sunana chairman so kan kila so awala ma so dukkan laja wande so lu kala da buru da fira
0: ade
2: ko la la ja gidele kullu kame laja kin ga tala ai kiske dina fara na la kurun baya kurun la ci suriya ba tala bana dina jaran gini la fol chairman ne kan in gwam so filuzu ya kala awala amadu sika ba tala ba gana la ko sina da gwamnati da lamuran duku yaje aman da su manda su gingal ci maura au chairman ne nguro la lezi bo la la ata mane sir ci to man gingal ci maso lu mawda ma uru ku elewanti
0: gila tay da nyura askrena loktu ngonum andia loktu Allan Boturo mamman gawo bakase assalamu alaikum assalamu alaikum diyol waya mana meri gana kaziyar wajin aslan alaika maro nya fantin ba rajiba ma diyol waya mana me kam dana gukam gani magana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: nam dumana jun
3: sai ma samai na gura dan kolo kolo waya je tiya ganyen ki jimba
0: kala masha Allah ka wacin ma da bomo la fundo jini min
3: ha fundo jini na pata kuma
0: gala masa abi faras karam ne kirnuma
3: kirnuna a wur falduma abi
0: nab
3: ya sero sadir ma abi zahiro awla gade biyo
0: yo ai to wadu
3: no re kai su gene zo kimba no biya o shi mar sir na maro wal ma kwa am baladiya local government baladiya da wani har kwa ai aw kala kwa sero sir na kuru sir sai mai to wasai labuta o shi mar mu ko kya manero gai no
0: yo le kamarin dan no sendiro sadnaro
3: ah sarina andir ma sama local government denya kale
0: yo yo
3: shire ba no ina andi
0: hawar so fani ya
3: local government kuma maro ai waji na waye fa ina kuma bala ina am ni kare ai
0: sai ai local government ni ni wadi
3: abadam local government
0: yo awadame ai ma awala hawar so fanwa ba aw adu so adu du
3: bertinaro hawar so fan na ba sawande kare ai sai ne salan diri diri za ai sakala ke level sai ngal tema awala bia chairman no aduzana ngode andiro awla kijinga
0: itu na kuma fara na ba adu maru duwan fadin bana awla faltina so ba kure tirin ba makama bari tina so
3: yo awla faltina biya no kinya ai wa faltina ba ta yadi ma biya ta yadi waran bo zuna ro da turko
0: ngila ari sai da yan yura skire na lokto ko no ma da lokto ala bolo masale ne ci da folo na mero arabi kritu de so logical kal lokto ala nabtu no saya sayo fule de tamtam mo mi sharife kwa mizon da jarami kritu de so lenye fule de krin isha nandiro paraskram da agonye kwenye nkilewan andia kirezano

0: anasana na kaza da lan zara rokashi cin lalin ibia kin daram lu yimnin tita kuro isna lu aw la faltina bejuwa
1: ah la gota gana gana faltina beji ah kuma jirin na sha gubi ne sai na sha jirin jiya so jirin na ka monti la so itari so sama gana gana garzana kurman kadi ana jiri boho la kin dawo ba so jirin na la holwa la kan ne la so runa so sama so chama la kar gamane marana da jirin Jamu juna wala na grande se rocco zaya da ita man kulos ga mun tufi ko jama'a na gunta karanga da iska na dukkan zara da sa sai mountain da sa sai kuma adin gawlan jiri kan sare jiri mountain scholarship la so form la jiri jambe yo la so awa ade kada da din tashi man ga nan galawa yo awuri wa zana da kuyi tara damga kalo na ngulin banaka ni borama jiri jurisdiction man misal jiri ni chama la kalga mun ne kuma jama'a mai yana sarau yana da shin ya karza ya sakina awa amma ah ni example kuma mara ne yake su kama kandara mun ya baya ta mallande ya ga kan fili to ya lan fallo shi na zuga yan lekkara su din da an bala ya safa ne da duro awe ya da ai wa zo na anya baya su baya su hago na ah u lekkarin dikin wangina ah ni gin ya jama'a safi mina ba ta ya isa gora ta to lan da sare a din kakarawo to da yake ah jama'a mai yana na karla karama autonomous farmbe kama na gari 1991 so 1992 so na kalgama fandenala satirinade kansila donald graja ya chama ne kira kanedi kin kansila ajiye uya muka sake ya chama sane kuma tawa ambe kansila din kansila miyo ya muka sake na man aran chama ne samba le ni mai office local government service commissioner din ne kan local government minister captain sa tasa le mai kan ni commissioner chama ne ran sare sigi urono grand a wonge yare milan findiya da wonge diyan Allah don yaro go a hetsari Allah da ne kuna da matsulumi sulumi ya kuma division of labor a yasa a wonge sirin da Allah a wata maradi ramana kuma wonjin bawo
0: ade
1: number 1 bara ala korea Allah da ne da wonge a hetan gwa suriya
0: amin
1: kuma ne ala kulan kul da suru da doki da
0: amin
1: ada awron maradi suna da yayi amsu don dai kuma da ala Allah da ne da wacho
0: amin ya rabbi
1: kuma ade an gawala ti chairman sai na kalga mun da za bulan dan da za boza chairman ni ma ku bulan dan da za kawiya kora boje na ba a yan go solo mana da radio la an go le shi sai mina da garal bulan dan boya are chairman la na kalga mun la da kuma an dana na mu gulina wala bulan da arfa lai da kriya wala Allah ta da na da kriya ce
0: amin ya rabbal alamin tayi dan yuro askirera lokutu ngon man da lokutu Allah botro adema lauta moda la tu tayi da nana tiya ngila tidin nai klaro nzira mara tidira assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: nda kulewa
2: ya asle
0: nda fatu
2: ya asle
0: nam duma na jin
2: aja amma bra marti
0: aja
2: aja amma bra marti
0: aja amma bra marti
2: a
0: and
2: the chairman de colifigil nam esa le kwa ngora kuna chelo ale kwa ndere marke re kwa kwalta fatu aja si
0: ari
2: ala para so puro kuma kam de chairman ka ya kwa mode manan ale ucha marke yar ka ma mar de marke
0: ma sha Allah
2: ala sa gana ala gara yan sa
0: amin ya rabbal
2: alamin bana buga tsara gana zoro hangalla
0: yole na cha duk kuma kawon za kula da taro sandiro adutu yum ka kunta we fiak kun taro january sa duni finin luko ara kun yum da sandiro gwamnati krebo no kashi cin din wada gozna a wado gwamnati lardi yum ka kunta we menti lonsa kun tawo do shi kuma july sa duni finin luko dio in amari a cina mara kun gabari tin tana shirin a wada faltina me jiwa ba dio ruha mana me kamzana da jita da yanyura screen ya ja marte assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba tan kan
0: da fato kilewa
3: da sai a cire da cire
0: me alhamdulillah
3: ma sha Allah isa musa mana jin koi dan garin ga kwata sela
0: isa musa wuce kin shiro
3: da ma sha Allah we bayan fangana bayan chairman ne
0: na ai gulu
3: a waye bangana ko bayan klatiya manai kunguna tiya manai adu
0: sandiro kula da tar adu terina yimdin sita kuro isinar gwamnati kire borno ye sandiro kauriya cina din a wala faltina bejuwa
3: a ande ari ande
0: yo kuma aru
3: turi tiya man kalan zama u tun sak shakar ngana da man ko kalan zama fanyin ba dai Ba maro nongeni.
0: Yo nyilu.
3: Yera ba maro nongeni.
0: Yo lu karte karma do shirimbe ya ba maro nyilu.
3: Yem karno zeri na ngoro de ko idam gari alan silan ja god kike sabo lambar le yego.
0: Lele be shakarma.
3: Ah yo wo ay maru pin ko ay.
0: Ay man zasa zo.
3: Yera ba maro nongeni.
0: Awala sina na so ndiro bulin sa na so ba.
3: Ah ba. Palma ba dia moren dalna awala palma ba albi ma falti akki ma falti tande tai
0: iza musa niro askri yana loktu ngonum ande loktu allah boturo daji tuma irin na iza musa she raktin zu sirina gare captain na ga wada garo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam ba san kiyo
0: na patu kiyo
4: Alhamdulillah ushafasal rafi Aisha Malik manazin duro ganga mariyo til karatta radio frequency
0: gila wisha kishura Aisha
4: na alhamdulillah bayana sama sanena
0: na'am
4: ikane re wona bitin kuma sun zamu ai kullune awurin da wuya yiro adisa ya kubaran gannar da kuma zan gala dina awara tsirin gunta bana alaina insha Allah rabbi sai awara tsirin ya wallahi sura alaikum ta yakin da yi yo amma sai amman Allah ka gamma ne da awata ya bo yende ni ko salanin mutumin da awodin yiro adutuna ma kula sai ne ai lakal gamma na da dukkan ai muradin zan tunan karo kuma awode jin cikin gufani ne bari ya da awu ya sa zama kullu mara gudu ne Allah ka gamma ne da masafta aiwa za an da shari ba ai da ranga bulala nan ne ma wallahi sun mu mutu ne
0: ali lauta
4: adro wanda sai ro aula adu zauna adu zaya go holla sai salona ba ta kiri shi la falla inda sai la kal gamma na gudkina kazuna kallan shi dai abbi mamma sai mun yi la kal abuna cha malla kal gamma ne dole ala ne na salo shi ji mana dan da kullum kuttu da gudan ma awar kamar da kike kuma mun da kace kun ina ido sai ya ruwan da la kal gamma ne oro
0: en el
4: silla
0: se ya de jere. Ya. Kasar ne ba lokto de boro che. Awa ku ba ka ti ar man wallahi hausu ba ni na ko ta ki oso sole na na zain. Dai dai. Dai dai yura skrela lokto goro ba ni lokto wala motor. Ara mi kunin tinde so la dere da jiran faras kram de tantama faras kram do wa chire yura kashe so zain chire ba na da ndir faras kram da ta ka dukna ro tana so ku kala. Dir faras kram da don yi da ka dukna ro ba na ndi asai lokto.

0: Alhamdulilayi n naa ni fatuta ke balance gomna ye kutu matino gartina ye kurma samzina ye yimta kawnga wa yakidi wa luke manangana am so en dem te bari na kala luke manange kurma nji bange nji ba konne ba so mushidi ba ko kama awai samuna alhamdulillah fol so ndana deza ruwasa isina kama kala nyanzen ku ka yakidi wa stana bohol lajin karana bohol indika kaso gen ta ke na fatu baran gomna bana awu samuna kama lajin kara
1: mashallah
0: yo alhamdulillah dai au gopsuna de shan gore nyana walti dai na shakama konni da ba mushidi da sayo garz anna shi mal baras ala baras ke damduna
1: ngila te
0: dai nga wa jin kuma nga wa boto gidan take in kawar lande sun da bazo homdan garti kam mukot awaya dai am qur'ana shado a wakil dan makma chaman so kam sul a members of rep so dai je re o kilan mare nashimara garza au anan kai fato nde so kam mukon awaya shima da garza shima kutiyo
1: ilalentino rami ya rabbal alamin dai dan yiro askrina loktu ngonum ande ya loktu allan boturo najitima idinna futu bayendo andero di maide am muskon awonna ya sende kasarin za pleza na sa don za sa gari gabsana da kan doro assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: azan dawati
1: da pato kilewa
2: da sunan
1: ya alhamdulillah nduma najin
2: abdul aziz wuro di pano ko sai
1: glawo shekin shiru abdul aziz
2: ah dai au kawai mana mai mali dai mene fa da tindiya mene fa andi yar tindiya andi yar da Allah ya kula fa ai au wa dina di sa ti lu ko au men ala kai ko nan da yana aure bilan wa dina da ribo ne wa dan dusa su na ko da ya kuma ko da ya kuma amma suran buda da gana guro so da zalabar sai am kura malama su ciyar ya su cin na fanda ni tsara kazai cin na mai jiye na tsara kazai wal bokka da zai fota ni su kura wal ka bokka ya da tan bokki sai u cin da kwalo ba ku yin gai bari gai ru dinar ma ku da kai da tsara kuma an wali su am da ala rira sun ga su ya nan dai am maranya sai an yan bawo kurusai kadi kare zakti zanum herlan na kare zau bayan na gado mana ni kasar ni ya hukuma go muna patine wa alan go nei bi mana ayya ga awak ma ku ba so kulan an ya go zai security ki an go wana so gun dai anna ka dir dai we fiska don auru ne ba su gudi mali suru kula suru ari ba di auru ne ba su gudi kurun ga ka wanda an go laro ne mari suru guro gen bol bol kai malam pura zan ta ne karawin ni go di shak bakko na wallahi go di janan tin wallahi kan du sai rubuto ya awari ta tan yin ta fitra to ya fitra na da zan ala ga ya kan da jima
1: ade laut
2: aha na ka du dai mana ni ta yin an da fitra ji dole da wani na ka du kuma abu wannan ma sun go ara go dai do kana ki ku an tarabul butti mada dai ma ta ji ko ni da ma ta bul da bakko ya an da roita ko sai go bul butti mari ya go di washi go dai tauda sirin di dukkan karoyi kiko yare da am cry di suru na karfi ro are rubuju ko assalamu alaikum
1: wa alaikum salam te dan yiro askrina loktu ngono manda loktu allan botoro tumairina daji am kurada kurade ma sandi gwamnati do ngaro awar luzuna me ji sandi social voices ne notana ma de katabla kala dan godai no assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: nam duma na jin
0: bazon kandawa to da kawkada
1: be alhamdulillah
0: alhaji umar gomar da tram kale
1: alhaji umar ushe kishoro
0: barka ma sha Allah dai kuti bron kaji mana garo kuti ne mana
1: no
0: dai mana jiye kande izina de woro la ro banna tunna ka an to karo kuta zamana dai hayana amma ne nguron de ngomari bulum kutu har ala jere cross har
2: ko

0: kedo tani ya bawa ni yon gorsin wahira gati maram sombo wahira gati maram be maram ya makira gati maram be dhiya gati maram be
1: gela zoro harami krentinde so ndene nyaka ngeste gozi ndara son krunu in klamita fiskus kun nuda uwa felanz fm parskram di tamtama parskram do kutuno mgule salamu alaikum salamu alaikum nduma jin
2: parka
1: nam nduma na jin
2: bandan bolori
1: yo abi kutuno mo malalawan bolori
2: a kutu yare a nyaban salafina ta gudun ba da sarna are chama amma na jin bi bulumma a kusurne melia a alimo ne riya sai akuru manajin kuriya karna are kuriya idin au diyan baba a tulun no dai yar au kai au gumnati suna ne ne rawa mana na bala mana
1: ndaran standaro le no
2: ji adun ko ji kullun ji au ja ko sai da da guro yare ji riga ya tao ko litin za ko foto sai kala da dara na ga kala da hurun bara goto ya gumna kan ji aka san nan ji da na amma na da hude ma guro da dare hurun bari are ji ri ji har turu wada ma na roshin kuma har hurun bulbi ga fa da baran dar ma da ji ba kam dai goto yin ba la buru sur kus ga ala ala na ga ala ga hurun din ki dai da ji bi ka dara sai gotana zaman ariya la ai ma sai ne zaman ara ke da duma wala kwanta wala mai wala lemon gel ta so ma sarin ba ta da kuriya ai au tan nan da ba ba ai so zuwa ga wada zo mai mene ne no zuwa au lai no zai fa ba
1: ndaran su tan daro ko dio numare
2: nan
1: lai din daran su tan daran ka dio numare
2: a won ya ga ku ne ba shi da ka ku din ba da gina gina ga mun na da au la gina ce tun na so ne na ba
1: yo never lansita lezu gudumbali ro gina ji wazo
2: gudumbali ha ta sana kamarin jirin bulkala fure na ku sare da ibo nguro zai rin jiri lejin jiri ro waje da amma bu da re tudu wara mai shi suwari 1 2 3 har sambazo nguro re shi kamarin gulbaran tara ma da jira
1: yo kuma nan dia wannan dia kazi zina du na sha don ji jololon je ba na sha rin za sa ta idanu murado no gwamnati kre borne roboto adin nan dia sawarta shi mura mai sauro
2: adu mai adu mai sunne sunne suna kuruma suruna
1: yo shiru
2: zinga
1: bayan are bayan gairi de miya wale suka mata mi bayan gairi de gila daji malala wata da yan yura skrela to bayan na sumo karwela krizana nan diro kata blago zain lo gila te da yan yura skrela loktu ngonum andia loktu alla boturo ngila malan lawan tai da yanyuro aski yana halaji loktu gonum andia loktu alla boturo bayan me estimai na sumo karo elan karantinaro assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: da klewa
3: da kule a umar habib goro gambore wa tir tarafa da tarafa
1: musha kishoro abi kutunumo
3: ah kutire shi amdo ne babunu kiti a so bula da yare ni fara suran din ga mai sai nya botir mazaura sai sanga da nyiran sai amma kana furi nya shi nyiran sanga ba su kullu buru
1: kike guru boja ga yin da saba ma ta ga ma ga ba guru ga yin dire
3: por kuma ran yaro ga lokin wacire alan kuma ra am ga sa ya sara na fara suran don ne kuma na sa ku wacire je ma ran ku ai so ndai man dai
1: mai are lauta
3: ade ka har ai ci fara suran ma ko da jin ayo kura kanu jama dubo zan je su ci da dai go karama karam ga mai are ma sho
1: are ma sho albara su ku jamida tamin
3: fara suran don ne ndara so ne su din amma su awan ja kurno zine an ja tre ne allo nda so ma ko le ba fal fal fal ga ha sare sa tulur gune ra ya je
1: ma sha Allah
3: kurun ji o ta fara suran zo sha san dana da su dia alama ga shiro a ci ta san dai dai
1: are
3: kama fara suran don ne a ba a kan ne dinin ma shi kuma don ne ma ta kuma babal cikin ne yin zuma ya dinin to a fara suran don ne kuma shi a loro me to dinin to har san ma so fara suran mare da kan mun yaro a wada dai duniya kalkal da zauran da amfa mazai
1: amma
3: ayo kallin dai kan dai
1: na'am
3: ayo kan mare shi kuma fara suran don ne babal cikin dinin ya kullum sa jiyo ka dire la ta gatin
1: are
3: amma ni ce na sai ka nan da yin zuma ya jinin man dai a yau yin zuma ya rungo balbal ta ce ne amma adda mar kuma ro buro na nero andero balbal ro ya ya kudo lakiyayi ro ne da yi sanje ne lakiyayi rashidiyar kudu wa mangwar rashidiyar ma ciki durin duro
4: zuftana bai zan ruftana
3: kariyama yo kariyama to wanda ga tango ba gudu so ba shi ba so da ya fara mata malar kamar bande so kariyana so balbal shi ma da rufe yo mo onjin ma da yi mo onjin ma da balbal da yi zuma ya da kanin ku ciki durin yin lan kudin kinan mine da kariya la yi lan sire gina ne sai a wado ne ku tarihin zakure ka zande ma da rufe sakke
1: yo Allah na wurka ke ayo wurka ke ne kariyo
3: a yo kanin yo kuma yo kuma rongo da tare kuma rongo ba ya gantsiya au shina salamadu ya nan ya sai madoni min din sai ba ma yo kam do te ba ya mo din ma dai
1: chariya ne
3: amma lan jiya su sala ya dai chariya ya yin lan
1: da gina ne jitubuli min ba ya gina ne lona chari ma ne ke na roguru
3: ayo da chariya ma ga sai ne fara skaram da ro
1: a dai ga sai ta mindo yo fara skaram da balbal jitubuli nu ya dai sai a wuce jitubuli nu ya lezina bayan sari na kuma nayi kirintu ri kujiro fa nuna
3: ayo andero zaman kurelan a wanda ngai an da ngai tiye kutun ga yaron karawande tire a wala andero bayan zan da tire ne ya
1: yo fara skaram maulu da ya futu isinaro jiri saye
3: yawa
1: kurela sarinaro yaron ka karami sarina
3: kuma ya da karawanda sarinaro a wala san da ya kamaro
1: gara da chari do yayi za
3: yawa chari ai done kuri andero gara ne kurun mu wajin na futu ya gansa ya da na salamu da yana kuri mine da kuri amma ga da karne karne kuri wa da
1: amma ga da wala ka daro sai ya dena de diol wa mana ya ma ye ammo urma ya yana kam proskram do isrupti na beji wa ise am kada do yana andia feli zani feli dina sarai shiro kam go lok tik teli ze gina zuna kam la sha bo ni ma faton lo fa niki yo de faton ba ko za iski yo de fa niki iski ba de yo program me
3: ya fal mata mala amore bula burin gora mani me aitin
1: yo are shi na are ko are a wa gulgi shi ku mun so aro
3: Are
1: you not a good woman? Glad that you ask me. I don't want to know, couldn't do it with the way you are. Why, Wagulgi? But to go my day, Yafalmata, Malawi, Shadunya, that you get a capsulada donation. Arabi Gurdinus of Utu, Kuma, Umar, Happy Baby, and Nasin Nadi, Adema, Lauta told for a scaram, the Savisor, come for Dona, my Sinja, Kurin to Malugana, Ganaya, Shagana Kazijin. Am Kadaro of once and the Adonia, Meji, Nasha, Dochi, Bulimida, Kuradema, Nasha, Dos and Dikla, Kuda, Isa, Wakil, Sadinza, Andero, Kadaro, look to for a scaram. Tabtun na isa yaro sandia bonya so nda so limba de so nda kwa ya kwa zlai de alitoru sa yinu paraskara me isu felin sirin felin nukuzi ya paraskara mdu isu kam suru njim hawa ratartenu mbaro waljin daji sheke jiru jimbaro adamaro amason na idiolo wa ya mana ila wanye kam do paraskara mdu rupti na sarana beje isa andiro rupti in Assalamu alaikum
3: Wa alaikum wa baasan
1: Nda kulewa
3: Lewa kulewa
1: Alhamdulillah numana jin
3: Abba kolo mana jin
1: Abba kolo ngoro ye
3: Numana
1: Abba kolon muna wushe kin shiro
3: Alhamdulillah kuma wanda wato furo da wannan kuma
1: na
3: kuma mun da furo wannan kuma da ko sai kare an ya ma ne
1: are ne am zaru yau sai rogu le mai min ti kasar mi aka ngare so riga amma son nai kuma shi ya ndir bayan sun na riga na bayan zir girjin ne gana muhimmai ar maro sha ko le gana girono amin ya rabbal alamin nam ai kurma ne ro
3: a uru kuti zabi a kuma am tare da mana min mana mana wa wani to kada nan ba shi
1: ai mana dai
3: alama do kana mu yar mana zai mu ko kuma wolo na wando fa
1: katab nan da asungi
3: a kuma ku a kuma plan ku tun gile ri an na sana kirin gari mare da har ma su tubo ko ai ya wani ma su kai da bono ko da kalan da yana biyo ta awa ma gani tayar kalan nan
1: oh yo yo yo gana jami sori kasai mana dai
3: a
1: gila da ita da yan yaro askare na lokto burba da lokto ala boturo to bai dinna raji awado tin sabi soro anda krinu yo wallo no ma da ji yar mi kin tin so jami mewa letter gana kadiya sabi soro gulen da ji neye andiro adal lui ma sand kasar no jami gari be sabi soro soro faras karam be la ita gar kiyen da ji amdo botu marin gana ayor kararo waljin assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: nam duma na ji ndu
3: marte mara jin
1: gana kono ame sai na nyafan timbari
3: ni marte mara jin
1: marte du ya su nu fan timba
3: yo usaini usaini
1: usaini marte na usaini ya ndero kudu
3: kuro kuti re marte ni du ma marte do kol gomol de kala timba chare tabulai marte du nam alo zadin tiya ba no yo marte do kol gomol de kumar kam pol mo bangri nya yo mo fanda tron
1: shi andere tawodo do kaza dala chama manadun wajin ma umaro sunare Dan so ku kula nan da faraskaram da ita ka kunaro wannan da sai lokacin buya.

0: Dios. ¿Cómo
1: Duvalier.
0: olvidar Dios, Dios,
1: Claro, te irá en Yura, escribiera.
0: Dios? Dios, Dios,
1: Yo. Ngolo masha Allah ta idan yanyo haskrena loktu num go num adia loktu alam boturo to mai dinna krintu ma dede su mo karu ya lan krina na sande dawar risa du do kasu do kuma kutul mai de kasu do gaga in kuro ade ma ngoron cho su ne dawar tiya do jami so de sonda bayanda ita ga sain mir krintu ma de sambezo futu andiro bayanda surina de shi rungo do kuma flower note na de ngal da de gare gare meji kazuna wa chuna de tamandu fanowa kurwa de masurunguro en chuna de tamandu fanowa abiwa kazuwa ina ngallin kara tasaru sama tasaganado hutu sendi ngalla indin ayo dunarin aw gayertir narin kadio su tamande de andiro bayin su asirina ngobotu gare waltu gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba san kan
1: nda patokilewa
2: ya sile ya tin ayo wa ba
1: ndu manajin
2: Baba Gudusu Imari Bofale, member Karapara Nikrinki.
1: Baba Gudusu Taman Karakasu.
2: Taman Karakasu.
1: Adi Lauta.
2: Our German, a very good idea on the idea of India, Punbarin, Kimpaida Tiermari. Nakafra Nikamafrani Tama within Mari, they acquired for it. Someone did not decide, my soon Yara can and the strong good in Aka and you and Amangal and Galat at the Korea for Mari.
1: Adi Tazagana Mari.
2: Ari ari yoda di rungo dro do ne ya naira yet tulu tulu nya ta e man kala ko ta war ha to ka ta e man mana
1: ari
2: ah ja di furuna sha kun dawo se ya naira tun yet tulu ni yoro kun kalu akura re aka hira salari ja di tika gun mana re kur falti do ne kuma kute ma so ti mari ti kar maro ngal ngana naira tun yer ingin ingin tingal do ne di tin yoro ti dunar ta tangal dai mari yo lo sora ri ya e kuma rigana la yana fitina saburo na bu na ra du hindi ma ci ka zai ci waldi do amma kuma du shakani
1: du du fiak non
2: du fiak kun usku so la ri so
1: du fiak usku so la ri so
2: ya wodo ci wal buro na da du mi o tulu ri ni no su hindi ma ko zai kuma ka wo kono ya alama dare
1: shi lo sora la ai gulum do
2: ah lo sora da ma
1: yo yo
2: kawo
1: kono
2: ayi kawo kono awa zaman da nan ne la in kama ko an follow so da sai bacci da zana da su ai sai tirin do kuma fute sauti mar da yake kedo rawo na da idan la ya dama dama da idan bana su ji
1: ade lauta
2: ta ala duk da hera da kama da riga sai da hutu kama da gudu na da sai yalla sar da wa da ya ko da am da kuma sai da bawa ando ando ana so
1: ade
2: bora da har ta mun da tar mi bara shi da tiya tara na
1: ade lauta
2: wanda ra da yake zo ro ma yawa nan ka gura
1: Adi Amin ya rabbal alamin daida yan yura askrin ala loktum gonum and ya loktu wallan botro to mai dinna so mo karu yalan kirin zana to naso kirin tuda sandi fars karam mo rupta yana da so gobotu gade wat gana assalamu alaikum and dior waya mana medu gana ye kinaro na mami and ya on hold ikuma ni and ya bonuma hangal me na gaden assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: nam du manajin
3: mwa ababula jakana
1: ababula jakana paras karan taman kare kasu abi wa kazu jakana
3: karan taman kare kasu hello panti ba
1: panti de panum ba ne anyi ba diwar wa mana mir makam zina laji bula jakana ya lama zirin na shada zundua ma laji jakana ya lama zirin na shada zundua mundua mdn na zen na rin gazimbe ero au na shada jim hawar tartila na ingo botu gama ba gana assalamu alaikum
4: Assalamualaikum salam agar kanda wati
1: bado kilewa
4: le pore sra mangra tam mang yar sama uro ti yar ko kutu kutu ala mutti kara ko hodi
1: anu ba jin wa kiji ya aku duinya
4: a kiji ga wa matri ngai na ilen
1: yo dia na kozna sore pak jo
4: a ba mar gana mana jin buru mana mamri
1: bula mor gana she kin shoro da je be kilewa za
4: kilewa ya wati wa
1: gela mashallah tare kasu ayu gero
4: kumbur ni me area kini
1: Ada furu binai.
4: Wanda ben paya.
1: Ora yo yang deru ro furu yo ngana.
4: Dere, ngapun ngapun dia ri akun dur

0: gila zoro wara bi kriti ne ndiya kan yese zi mo mi shari ko kon ko dana fa zi de stalam kanuriya afuno ma kul she ro kuma da su mo so aga da jara bi kriti de ndiya kan yese gozi na raso chronic la tafis ko zgun nda u pelanz fm fa rabbi tam tam fa skra taman kare aka su da jina lan ndiya ko tudo so da goni ko ro diol wala manande fu ngata na jibumiya hutu kana ne broken awol me play dar krinishane le kasar ni tatan ni ya gari gapsina so nda assalamu alaikum
1: tekun
0: salam wa kan da pato kilo

0: alhamdulillah. Ndu manajin
1: abor jimtilo manajin
0: abor jimtilo nda jami jimtilo ay
1: are are lewa tile alhamdulillah
0: ngila mashallah mashallah abin jimtilo waji daman kare ka suye
1: daman kare ka suye are bika rungo ayu kana ngauli ayu kana magare ayu kana
0: tamanna da so rijuli so atu
1: rungo ya
0: tamandu
1: yo rungo yar araku
0: tasa gana
1: ah yar araku ngauli di ngauli yar tulur
0: ngauli yar tulur
1: ah masar yar lar
0: masar yar lar yo le sa samanya
1: gana so kiton
0: nyata la tumundo tatain
1: ah nyati mare
0: yo nyati mare
1: ari nyata re yar araku kareir
0: yo yo
1: are are gana ala ya nera tuske zona
0: mashallah ala huwa solo niski
1: are are are are are are are are are kuru haran dara san nera sawari yikin de
0: yo yo
1: ah yo horo kramdu oktu dowro gana ar kulay di wande guro yikum girtin
0: yo yo ngela ngo injin
1: are are
0: ngela dai
1: wo tumar dowro guro oktu dajin duro
0: are lauta
1: are are ngela wa san ngela kelewantin
0: amin amin sidai sidai nyura skrena loktu ngodum and they are locked to Alan Boturo. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Naam, do you want to join?
2: Kudu unwa kana huri niya ibuji tala upi yari gana la darasan duro kutubina.
0: Kana ni tala uyo sorry. Kuruso udina gain. Paraskarabla fannu ruktumi ya tala uri nyoke jizuna adai.
2: Aye kuri kala upi yari uri gana paraskarabla wache wari boy na vantiki kutungule yari boy na vantiki.
0: Kwa wango shahar wari boy na vantiki kwa lakutu lejit.
2: Yo da no kule jinda da wa babu ne kici amana
0: babu ne jija yo ji baras garam ma ne kararo gama
2: ah uriya kurban ke ga kai ni da bazan tan
0: taman kare
2: ah uriya kurban ke ga kai ni da bazan tan
0: taman kare kasu aya
2: da kuma do kai kana la bendi ke ara kana da bendi ke ga kai
0: kuma
2: ta da ya lokti rile jinda da taman kare ka bi ala anjara su ke do ni furje ala ma mari nya abu ba aron dai awton kriya ka wi ku gonjer kna kriya tire iran kine watan kan ya dai matom la mani no afura lo ba ko do
0: are furadir motor ya ko di yaro aw ku na ku mula sharo ni ma ami dige furadir ro ko ma le mo motor ko na aro gra re gele da jarami kriti so alla dere da jiram paraskram de tamza ma paraskram do taman kriya ka su yar kashe su za wa chi le wa banada na dero paraskram da ita kar kuna ro ta no so engineer da ko ni habsu ade ma play kiji na dero su paraskram da na dero ita kar kuna ro wuk lai hasan muhammed do hasan kallan non wa de na dero paraskram da don ita kar kuna ro wa na dia sai lok tu huya

0: yakal amduna shiro bana duma sai yakal napcha nazari ce da ayuye kuma dama amso kalakciye da munjimba nelewa tumandana wa nade sauki tumandana wa ganangolo wa adere to tiya nelewa tumandana ye sabon jicharaya allan docha amso jaman blanjar kalakse chana kaudo no gumati kuma niya goya amdu kalakinduro se napcha binchike chedu awiye amso kuma nadura kwa chosana ma nadu nelewa sana nad harka ringalaina wa ganangolo wa naptu munjimba adere azuya ya allan do kena amso blanjar kalakse adere nga wankuru amso kawukalani minduro nanuma churo ayala ngeye mbia ayima ba kam chaman shika lanjuma hijirar wajina awu mu kon jay gana charan ma dayna amladi a fi makanda man charani wallum nan jar kalam gulima mo nyimba sai dawri dimya dawri kala buroi de balato kuma ko jana mar balangu nga su urtina changala njia kukuria kuma balaso de tenndia balato de nan ga amso awu gana mu koy seiro bushi bushi la kare kolokolo la awu njifi de la awu gana gana di banar seiro tidia allando blar kolekti angalaw amma adi nga aw kurak mangawo jaima ade awi baramso pompomso baladin larinawa lokon jaw kono urtina so ullo zori dono kuma samma bar wonyina so aringa so tedendenawa kena aringa so tuwandu mukur tedaya allah ndo bular bular wonyi allah ndo ko amsur kaleke bula gartana ngaw amso wagana mukun jay kare shanai ku abari ay soro mukun jar tekana ngaw pompom janji ko baram jaya kan lokon jaya kan lo torinja kan aranga sutu mundu tadanja Allah ndo abso jaw blanja kalake adi ngawon non makama am dono kuma yalla dono kuma buron bundu gwa karar liana mari kam fol makaraiba samma chama yalla larte dima yalla nduma kusoto ba nduma karaiba ananga duro kanuru sai gujana shi muko no min jipkiya kam ngumun ba kenan amani chama sai ya wado ni alkiya kam ngumun ba kenan amani chama sai ya wado ni alinja chama chikuno sai ya wada alinja duo sai kilanjai awanjarin gala niro asuya pisa shuro jaman jaro isa amsoro jire gulya awanja chinnanga so gulya don amsoro diwi kenna kamche sinna kare kamanda jana ame wuri chamona kare ama warchana aringa so kalar gwa nduya jire gulya ade ngawon amsoro a jamaso wallahi awangala diende india di yalla ando gahura manina lefi niro kara diena lefi diena ade ngawon e kilande awduno kuma jawa gunina ma jawa ngala niro asunina kuma kamande shimosano chwe jaman jaro gulye chana jamaso kene digono jamaso afuno ila manina gulya ade ngawon kuru kam sharadina biya sharadia sharai kidanji kidia allah ndo kwa churo jamayro kasachano nepche tunda igulime ade tediniro wulya kamla kasachimba kamla funji nisa bulanja warchana funjin jamaji chesana funjin kamu yuwana funjin karenji warchana kamaru wuni mindozu funi min bali zu churo bulanja napchi suwa nafalin dandalin kalakulia mdusoye ni kasachi kena ade wadinangaro buron usaya amso seiro jire gulya ne gamso gauro ma jama gauro ma ne gam sharai kiranje kidia kosun jare cengarne ya kosun do usaiya na arfu nduma sharai mugujimba tunda gulkina idi am chama ya lalarte nduma turul kam karai ba yallarte ba sei kilanje jama jadiro asuya isa jama so gahura ma da ma abima seiro waimba nonuma jare gulkina idi kuma sai yani buron isa jire gulya gahura ma sharai kiranje kidima da tidinira wa wallina ma amso kamla kasakin bagul kana kenan awar chaman shiri wonde tidini nagar wonde amso ila doka muko nyangwani wonde hukunji muko nyangwani nagar awar wade kam ngolle bikinna shekalanje sana jelenji gujina lefinji ngwa onge bulanga ya onge dina nanga ya odie ngai dina yimga ya onge dina jamaso lefinuri jidina kahura manu jamaso kahura ndomane jamaso kenedi gono jamar gulya yirenja gulya sharai seya chinger lea kosa ja jo sesaya ada shuwal maba ndumai siya sumdi ma wimba tunda chaman chura jamanja seima ya jawa diuro gasa amari tirini mar holono ma de sulibi angai krimbenisa gomnati shikalanje ni aina nangoro amani gwaya jahari kandawa ya kudi horo ya wajja kale ke churu jira mari chodia amsa mai ni kaza chai amla ri kaza chai mba sei lea audono jamanja seiro chenna mar sei kala mani sei lea ra baya kena aru wadina ngaro awar buron tudu sharat tidia ndusu jire ji gulli dokay kalanja rattaci wom ja jo kosanja dokay kurcina ma jo chuliya ar shuwa no ba chura jamanya isana tem do mas yasum di mang do wimba do mas ra di ma gulli mba
1: masha allah ko fanuwa ma da hasan bello karabka do ne am kare bulla lan fallo karakur ade ma na salam rado ne nzri fo yan goyro karala do ne ni jare lan bayan na fal fallo andiyo hazum kare andi samya lardu nigeria ado ishin Nare ne lardu Nigeria arishima badiyaram ne fitina ade satinaro kuru nguro da ne goyin damgari gulci kam da ne bunniyarwa Allah da nan ma'ada nguro gultuna.

0: ada nozuna jami fitna ado ta muna Allah ga runa shade yimbe ga odo haza gwamnati ro isa sandiya gwamnati salamzu da jami ro kalasu su kana lan kinin ga kirmaro sajin su mbeji ngoro gultina Allah kamla faldo ne dalmi gultina Allah dana ade andio bena ita ga suna kla kaudu ne sandiya saudi no katapile gwamnati za sayro bayangono ade ma mana waltum lamar don yanzu ta dido hazana masu ada da jami'ar ikum ni lefan nopti adin awa adu ne walta turi kirto cikin gultuna ma Allah abile she kurun zilan ta tini lefara to ndin no chura jao kalasi mada krinyo
1: abia sayo so nasiya radio lanterin jiri ngurunguru lanterin kurwan jiri bulamaya ya kalarin nasiya sarin jiri lanaya ya kalarin nasiya sarin akailan biya kalan jiro anjir kara mo indi mo ntwa mo njim bao deng mo indi ro wolo roma au fitina ya wajin de ada kwa zani lusul duon maji waltu wajin gomna kini mo njim no wolo roma hutu kuma saya karazi biro faya jiri fizana ye ndo soro banimi china jiri sorongure ini ya kwa mzi nadidoro gada trani roe kukurindi chirako
0: huma nado ni bama ya adi follow kara nado ni kazi fitina adi taida zukurizina ilan kurunzir sa Ado hazan su ade na shahu ma na ba mai aro kadda ga ado hazan gwamnati sanjiya hallamzu tangarzu da jami'ar su kuna kinin ga tena kashuru gile sanji an ba mai ado war mazana wah sanji rongo jami'a da tudu cikin nan futimen kirmaro abile sanjiyo kinin ga kindo zai Allah sa sai sandi ngojawo ne ne kan huma na ba mai ade ita ga suna ma ada krinyo
1: tara ba mai kirmaro su ba mai tarako
2: gile ka sai akalacin nan nanjiyo le zango am akai saudin sa nanjiyo war mazaa fanu
1: Ah, andero faena. Nde simba tangawe kwa zana la UNDC. Andea treni mebozo, andea chitibulimia. Bula maa, lana, mayaka duwe ya. Gili malumaswa, ulaswa. Hotel doeshiro dujuma, international hotel yero yalan. Ishe treni kawea kusuro kala IJ. Kukiltari wari tupsa. Dao njero yisea sea mwe na. Yokurungao sea mwe na. Aiso, aiso. Tijia saa amto anatingilewa. Sajin teari habilitation sajia sauti. Kaya suro njero za kimbo renye. Kaya kapenye mwe na. Kala antiro baena karasarena. Andie sama siro kawlichindi ya. Haena sea mwe na. Inzi di chaman sama karande. Kurman chaman sea salamdan ma. Kero awala falla njia mbesa nya juwe. Sajin. Yoda ya kala ushima rente ranye. Kala finye na delim zari ni isa fanda mwarza nya cheza. Awala zara kurukwa meson saicha. Ya yoda ya adero wolo no ma agreement secretary wudo fol tursi isna ro aw fol musalo nera duyer indiye am bulai ngay na sanar kam jogo ne wolti sayro nera duyer yer yer indiye indiye sa adero agreement je day alhamdulillah isan way maro musalo kam yer jogo isa bulan ku integrating sa sayro so jemi ro sakya wolta bulan kam yer usku goda sayro awre kem secretary fulo sanna mar wolta goda sayro sa di
2: nendi war gultina ma da assemblyna anga o sayar daw jemi ro ko baritina allan
1: a assemblyna tera zila le ku mau fol india ko zi yendi isu suro saka tiran ba mai Allah isu ke kedu ke so kare so la itajin ne so kure wadu gutuna ade yoro isa sai yoro sai ambula ide yoro gona sai shada ande ma shara suro den ande ma am dinno yana kullan dia karato dana be
2: ya kurma awalas yoro mum so mumin nan be ya gwamnati ta lamar shima din zata nan karo nya zuci zina Allah ci do ma totto lamar dungila zu
1: awu fol be zoro ande kuma nan suram do suro din kallo kara ande sai kara yada ande zucin ma kamboso rehabilitation center yarwaye ma din am sana da gombe sana da ade zoro suro kitin zarin difference be gombe isa na mare tsipti ala yar ma tsipsa isa ya alama na hushima ringal chema sari ye dero da demi edin audana hushima da kalan da tasani dan amma sayido yero haji kame ma isa na mare ko ami san hushima ri karon dan satulu ne ye dei sad standard of garin sadi jigi gombe dero waldin a a ko kuma ayi tsipti gombe ni isa ya am gera da sha gare gare ganna ci ko na sha sari da sala fallan dia sari sai shima na shima da sa shin ma sha hushima ri an dia tera zu kana zu suna kuma mi san lo kam gombe ni suna hari isha daud non hutun yero sanam zu isa face man kawi san goro son na san maro ya na da an dia ringo hushima ri timme na ngongo aure su an dia ga yana no nyen dia dia ga furno ade soro kan da demi soro no ga do isan guro to ketimi to wannan su berdan ka ga furno ade soro kan da demi soro no ga do isan guro to ketimi to wannan su berdan amma sai turu mar isa ya da demi maro ga gamba iya sai doyi amma za ka kan isa na da iya ni bula ida amma ma mala tadin ba kamwa ya sai kamwa za kara ino nana mai sana da iya ni bula ngira ma mala tadin ba kan da wari zana kwa mi son aushi mar sai demi soro ma ka sa da bi kan da ka fati ya murada kan aushi mar kwa mi son karon zan sulu da zai yi alaman be to da kurman suru bula ni sai wuce lo zana gwamnati ya sayar ma Sero awa bali me akwa me son wati sero china soro bulan somdan auga na nya ya tilzi sai am bulan auga na kilbiya niro bali min soro tin sabari zan am soro zoro riza na soro bulan so san machine in tudu sarin ar sarin kare maro kamla wala sai indi kete zakil da wala zun soro daw jeme na ta bali me lan ge awza bulle bi sulu har kam da le zana kam biso zo fa fanjana yo ta bali mi disha munjin ma gamna tiri sai kararo le solin maro sero bali mi disi ko kali mi disha munjin ma gamna tiri sai kararo le solin maro sero bali mi disi ko kuma wore kollu sai soro jeme dro isa goza bali mi da ga gani dan kwa me son lan da ka won da isi kwa me son awzu da zi
0: Walte burniyar wa ado ishiya

0: Aw Grej Maba
1: Ah.
0: wani mare surodlan hola muradun doi tondin ya
1: salalan nyuro saudiya foton rumma da ngaileni mia kazi tondin kazi kura madiye she security basodiye isli timbaro olzina sai dai kula doni to kon moya da maro gnati ya doni kaman su dira kana no amma kun guna bulba nine awa salan dole lo ya ku su ya ta dai yo dai kun guna mi kam kare da shi dima da yum Welcome come rose wajum nya sado ya karunzu ya gairo wallon wanda banyiro asaro walsana siraya do gambi a jarak sunyiro kalakje
0: kazi gare fulan
1: zara ku zar sodu zauro gana kare da munzu namin yum quality in the room num glan za num farang za yum gnanin mado kamdu majia yimind shumacha kujin zo yo kula da yadin yo kula zar daga nan nan kaidin ni da manyaro kun guna da zuzaya kare da zumiya saudiya kaman za su rozume yo ba na da kazifal tuwanduna
0: ngila masha Allah ya ja ya gana ngila ba Umar na sha mu waltikiya ngode ya ala bara su kro ya ja gana andro bayna sidina ka wudu awado ne fute so ndana kru kasa din za so da andro bayna sidino brawlin kazishma do andro bayna sidina na sha mi kirma na sha nan de notu ma do ne awa dandal zamani wuzna ma Allah na sha kushana chifulisadi kasun za so ita ga sain Allah awla kazita no ambejwa
2: nonu malok tudoi kamwa chi porosade akasu sadende
3: resana miela
2: bangam yangema resana piraka tudoi so kamwa kongari lokto shimare ku kuma isu boda so da zakataro walzina aiso putu kurero gi kama lejin kwai raksu kamu zoro a da ya da batiare lenin bagul jama lokto shimaden awodo ya kama kamwa de lezana isanna da taidazna katelar da doi kama Cameroon na chatta Niger a Nigeria din naptinglewa inde ma kama
0: Yes, so look to Shimadin, me, our Diro Kazishma de Tado.
2: Out look to
0: when a brown at Masana Doni, Kamai Nunguru, Rua, Kuru is go out in a Kazia flings now.
2: Ah, Kuku Kazi. Kukuma is eyes on, and there's a manner of Bolson from 2014 to 2020. The son at men Uskunsuro men come out the internet to look to the Kasusa in 2020 or Kuro 2020 Nakusan, the son at Pidioro. Kamu ata terana putu kasu online sai kamu adu lok tu dia kama kasu do sai inda kasu do online do yake masar so bunyi so dabba kara jini harata student ka take Cameroon na chatta din masar so awla kamu lok tu din kasu do sai din kon gande so lok tu din jesin gi ma kam no ngana kaji shi Nigeria alangoja Cameroon no chatta satin Cameroon ni chatte leja bunyi la chuna gozna
0: ishi
2: yo ku kuma dan dan zamanin rabai so walzana sai ye look to the dumare suro sana imela sana pindi kamaro online raksa faida ta kaso sadin ba sai yo sai ye putu de sadu waya da marozan manozai ilmu kuzub ku de waya ronin faida
0: sai duk ma ku de le dum are sadin ma dan
2: ilmu zade kuma ye waya zaman ne faida te yo kuma nan mu muni mai aiso online walzana yo nan mun kamu adro mu ya kamaro kazi de torin ma dan imlan kamula datan zala bashin kaso sidin
0: zargana
2: zargana ba dan dan zamanin rabba ai so waltin a dai suku romin kwaso da ma sai makawo da magoza na sadin a data an ba ango a da ike sai makawo da magoza na sadin a data an ba ango a da ike
0: kula masha Allah ba Umar ya ja gana buron kazi ya kada bayyana dima suro sanyando chief for chief sadi a da ita gatin lan suro kazi ya bayyana dima Allah kazi shi ma dai ai san ba
1: kaso kamuye da Allah ya mashi ashir zakiya a dai yo kaso dia ngawo tudu shi ma muko dai da su du kurman kaso doni a wado suruna drinum kulle forice sadiye bulalangai katikate dia san ma so godu isu nile fa ba kala zawon lesu ye shi ye ngalla marubana sun nasrodro ha ni kaso num dinen ko kaso le jumba chaman kon ganso da sai mana zama ba warkin da ku ya da yana din so kamu wai awo gana gana nan ruwata da roturin da ku isu bar olono chaman kon ga da kure la manno za na surfato ila din awola ada to da gulza ya kamar da wari dio sai ku isu awra da wari da bar olono da ba kazi tai da su tambuna ai ku kamaro nam num rubiya kamu gufa ne mi awulan pawan jiniya bibiya shi dan ai gulle mi sama yo awo manmin ai madel tuna ba ai matrana ba kun budo ne bumin ma buro ya kuma ya gari gari biya da angla da bumit
0: gila masha Allah ya ja ya gana mama awlak la bayan zai do iran man bejwa
2: uro kawayim karem kadiya adagi kalara kana do
0: a
2: bako moto biya nan mani misal riwa do ya fandi kana ya soro melan kashi findi fandukoro wolti ke suro den kashi miyodi atulu ke kalanya riwadu e wepande

0: dia awani min tai da za tibatar fundi min am samaru gon mi min
1: jire
0: kaman da bara dubsi
1: da nyuma ai waja njuri mai waja yudo hanni min fayda tinna shi ya yar dum bare ni min
0: rangam bare ni min
1: jingu somara da
0: zin shin jingu somara da zin
1: jire
0: suro ma wela ndiro nji so ndi ai
1: shastana
0: shastana
1: jire
0: an suro ma wela ni kullum ji yumi no lo ne ai nji yume shilan fayda tuyi shilan yawi pri denoi kasal tuyi a wondo gapsuna juya dai kullum suro gen shiro fimi
1: jire
0: kawndi ya kistiya dai nji fimi shiro kawndi ngawo ba maulan bi anji din diro so wanda
1: ngila
0: yoruma dai kullum jiro nji yumi no lo ne ai maulan diya da
1: yazikcin ba to
0: yawa galan kuma misallo amalan kedo no moyo mai suti na dai suron sandi me luko dion yo sandi diyudu do no tulumia misallo bunum dum me ustna ay misallo bunum dum me ustna ay
1: pi magabcin
0: yawa pi magabcin
1: jire
0: yo anan garo da yazikcin ba
1: ade
0: dai ngo kare kalu e fandama soro me bu me wadi rama bu u du tumatir tinda shi ma zawoda bu u wadi sama so tumatir suron awani miya dai bunum u gapsuna da talugubu indi tatase bufal rama alai homla dai sorodo awonmiya dai kare kale yongo fanduma awodo kasum lenu yumin dimbeya dai awagarala dai yum sadiro kalemin dai kalum tingrinya stana fannimi
1: gila
0: adi
1: gila mashallah harabi karinto so adai horas kram bare kiningawo kirnu ya karau pato radio kanim pato radio dai radio ndarason lan mita piskun uskun nuda uwa daji ala barasuke mala adamu habu andiro bayan sidina tanasparo shi hikima doy suro bare kening bare doy buwelan da anada hotuka me tertip shima da raksaza aw shima da riwajin ya andiro bayan ala barasuke sidina daji kurman kirntuso kwaye nan diro play again da inga play ade kirno ay paraskram ade goye konyen kurman nan diro diwal ye kurmien ga waltenai ranu klalamar adien koron dola mbejima ta cingo malum bare zam nafkata and ya shimojin klal bare doyi kuma buwedin amma kawduro play ade kirno

0: ngila harami kirintoso tumai be tam tam kaya di gonwa kirintoso paras kram bare kenenga kirinu ya karau redon darason lan mita fiskun uskun nuta uwa kirintoso daji awo moduro ku kladen mananyen de api magi shima bare do shasro buye lan tidin ma kare ande kalue kare ande putu kuma malam bare gulzana kurun kurun so sama surobu yedin sikin ye klana andi robben ala bara su ke sedena kentu so kurman diwan le telefoni ye furum gata rano gao suro proskram adien kurun doso diwe potu shikma malam bare de so ndu duanga ide su ke diwan le telefoni de duan nandiro kanye de amma son yai awala koro e fallandia na shandolan bejro lono ma diwan le telefoni de furum gata shima sefur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sepur awbi sepur lar sepur fal u diaw indi sepur lar arak diaw alanguro putu kuma chare bayan dimin diye wado tertib doye sha bare doye kuma buyer tudinyen tenas maro kala shi dada miyadin misal yema kala kuondu yen misal yema kala putu kuma tarugu soye nyai misal yema dai kuma shi awadoi suro tartib barka me sedinya nan awadoi wonde dimi cintu teso suro den be ya shawari so amsa dro yimin ma
1: ah de impeji ah misallo awshima da kong nimia na shalan ga ilenim awshima da kokkam suro patelan ma misallo fannum dunduliya aw dabba impejiya aw shima da latest sarawa
0: ne zan solan
1: yawa wanda nan dudiye lezen so dabbala isu zurna so wanda dimi misallo kuma kan yi cin zarin suron zoro asama
0: asun be
1: da awro adi
0: jire
1: lezu aw shima da zoksu zuru aw ja dai kaska shima da aw dono shima da sama so gawro waltin
0: jire
1: kundu num so gualto so awa gapsa ruko dada me so awa gapsa na arsa maso kai die zuriya cin za sama awam shi man gaura kalakcin
0: adi ko kam ladi wallin be assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dabdo kliya
2: wa asalaman darudo
0: kliya aslay
2: kaya am kanure kamare am kaladiya ra cikin la am paton nyaro cikin
0: yo sama lezina de
2: yo krama so lezina kama fato ya sama lezina
0: sama lezina
2: dan yaro wushe wushe gulmana
0: ngila umar habib
2: ngila umar habib mura kambare wacin karafa da karanti
0: ngila zauro wushe gawo ko modu kula din manani
2: ya fare sai da koyi not mai andero sabna
0: ade bare suro bu da rasu kam nan zuri gana ya rasu sidin muno
2: yo kuro kama kam fanzo duk siminti kawo kama goza na jire interlock wa fato da sakin da ya sama mu injin
1: sama monjin inshallah burum du futu gulngana ide chiskum ah dai awu gulngana kati shimar manimin kati kulun ne wonde awoni mi ah kati chesa anjiro jum badi wonde manimi kati dono kuma ya bare ma shiro nasaranna lomi soil gultin ma da shi kati selam manimi anjiro jin ne awam du kongni me class 20 na sidin inshallah
0: ngila are shi koronzu assalamu alaikum
3: salaam
0: wa alaikum salam
3: ndawa tumbaka
0: ya kliyasle
3: arkawa si fatima mustafa bakan
0: wata ngila fatima
3: ko radio ko kidan kali kuma na karabi alaman na
0: ko num hamne fatima ngila ranya fanyen ba
3: dan kali na karabi alaman na su ga men na riji shi alaman na roko
1: a ha shi ya ci da men logo ya dai jiri kulje dai shi lambon za a kaskan zu klasa min na riji ci ja da shi ya ci da lan jiri kusha sha sha hutu kulje tara sakin na kai she dankali kan nasara da shi aka yi sidin
0: shi je san dukkan ba
1: je je dukkan mi rama sa wazu kurazu ci ja da kaska amla manum dukkan mi wanda kaska da duro so wanda karawzu namtin ro da ya wala manum dukkan mi shi ran ade
0: ngila ko kam ga dai assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: da wa tukliya
4: da wa tukliya ba Suleiman
0: kliya sai alhamdulillah
4: su so fara farmar gaskiro
0: ngila la le wushe
4: a korain dai not ma da korcha la kana
0: a
4: dan kali ka ne shura kuma kanuri har shiri ayi alamaram foktun zeo jimi atara sikino dan yimla sirkoya da tara follong su da anor ayi di kya tara nguro su
1: ade katim didai katim dilan dai kara katir sirum juli tod marufan dimi a katido no juli na kama awo ngubdola warni min mare shidiya awo nimiya dai bundir didai tuska min ma bundir ganaro yake wonde nguro yikimi dai katide samnimiya nguro samnimiya dai na manum dai ndiya kdiwei leskimiya dai njiri dai wonde nguro njidi yikimi urungawa adien dai chichiskine kauga nasya kuro isum barene budubudu sulie suroye sodie samaso shatulutulumin na da kuliya au kanamar wallo ne yanda ai kurnan bayi na kama kurun sadadin wasu don lenimiya da ya bayan mimiya insha Allah da ya bana zan Allah sai a wado su ku kurna tara sikin masu yembeji nan zadin kurun tara yi ko yembeji kurun do kama booster chare gulguna ma da ya san masu pimiya sandiya bana jin nguro sikin ne kura kura sikin Allah sai dia
0: dire tin jin guwe
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam da mana yin
5: bana masa shuari kin indimiya mana ne
0: ngala bana masa
5: malum ushe kindero
1: nale ushe
5: ai ukoro ile chaman down couples in tirinsa
1: adi
5: kundu na sarare couples kokka ya ai mai ai lalia didi kuru kamla nga nga mijili kuma
1: adi
5: ko kate sunana de
1: adi
5: kien kokin so e gutana ai haya mana deo ari kuma ukoro ido
1: surode adi ngala surode kaudwa bisa bil Allah yaro kaudu ai
0: kaflas
1: da suru kaflas ne kaudu ai kasam guba amma shiburu non man daran zo so kasam gaini kurunji fi miya njidu rozu shawura turo dabcimba njiru ma de ngoja sero kutu
0: shab wato shabulan diori shima
1: shima
0: ngalau
1: shima ngalau
0: robaro ikodro
1: yawa dan kaudu ai wazana chido tada do so dan galaro a wuzu kasam su kin galaro tada su kin bawo
0: yo ala yo ala guro ba lokte halin zutun na da suka dai na lan dan yin amma kawduro shawari lambiya shi kuma bare buwe din ne riwan zu so le nu ruwa so amsai sanna so ruwa so din shawari la mu kasarata yi
1: ma dai a kasarata ro shawari do yikin ma dai jami so da dai na dawa himma saka awashima da zoro bana dai desillo budu so warnum awla so na din lenum kati selum de pandemia ye awodo no nyi kama dimin ma kati dono war budu son gob dola so warni miya shidi ne rangon faida timin
0: jire
1: bu shure so shinkafa so awonum desel yadum yirni min aw ya lamiya saladin droa sandi shima din ne rangon gonum dimin kuru ala sidiya dimiya kuru faida zufan dimin kuru kam gadiya nyalan faida tin insha Allah adi
0: gla zoro zoro nyo askrin yana mala adamu habu kintu so daji nalan pranalan praskram bare kin gawo kwe da no daji nandro askrin yana ne ka kintu do pandu gawa kurman nandido pandu gawa soro lokti halzu sunna do bima amguye koro gonye kurman zaunzo insha Allah nandiro tinye amma son yayi sai kurman loktu fuyen au gadi gonye isha daji tumande be lamar shimarin tarawi da jikirin tuso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: uso ke sharo preskram dender dure kulubin tumayen be mudu aw ple tamtam de yare kirado
1: kala dure ya amain so
0: aw ple tamtam de yare kirado
1: kala dure ya amain so mudu do ne ma ukai kala dan zane ne da shima faida do ne shi nim galati ya kurman nim gala korkor ya kace and it's to bring me so in tumangana mudu are nan da kurno zana amaka do ne zane da bane no da andro sundo fulfulo ben gui
2: si balana bakar
3: mati ali laminu
4: Hadiza Umar
0: Gila Zoro a modun da a Birnin da shima kala balawan nan Birnin balan a modun da ku ya da ai kala yaramin shi din har mi a tiro a chest rumin kuma a personal a tiro chest kuma and da chest bin mai rumin guri a cikin gurin da so kada wala so kolle na la chest kan bala so tin da so kada wala so kolle yo ai ni kurumin ice cream da and chest bin ga so da
5: a ukurun ya ledu dite bune ne kirma octune ya re shima octune ne tinde register ya re calendar ya create na mangala na wa skina da nara kaugana da anema chinyen andedu dite bune ne arma chitin de bari tinan karo ni tinu mo chiskin ba dau jama'a ro ga bari ne ma saura ni mi ya tinu ne a ori tinu mo ya create mi ma te da lunyo kazi su din ya monti ya ro le ni mi na uniform nun su ale ya rumin duri la re monti ro le dan ma uniform zale monde gima tulza chinzamba
1: itirina
5: gima yowa tulza chinzamba seli itirina ama kirma octune yara ande shima octune ne kirma chichi chitu jao chiti diene klanero ukraine ama tela zingala
1: bala ni ya aso korola ma shi ande titibrin miso da tela zu faida tinde soro chiske ya nono lama wande wai sai in monti aso in monti baso ga san bi soro kan metin zu soro chisi no walzo ngala Hadiza ngofan ma futu bala ne gulzina ne ayaye rotsurum ayado shi faida ande tibrin miso itin de soro tsistiye
4: tor maro faida awdo iskana da ande ma amkura baliyo yo kada wanam nya kun balin de tindir walja kwa wurani ya itin de sapki yamba yo ade isku kada wanam tare taida zakaziya kurma ande kaswa ya girjin amma tinum sasapo luno ma dawo kamaro gama manon gunumba amma nyikla amma dawo kamaro gama tinin batiro lono ma nyikla manon gunuma nyikla amma nan mumma kauni a life anime ay tinin na lati kam gaden biyana mumma ni tilon karun min lejin ishin yo ade suka kada wana tare taida za andero kaziya kurman andema am kura baje kurman tindiya sai andero lono ma tindiro walja uranya ranye diyan bawo
0: ngara au alilami ai kala yirami
3: ngairo ngairma aned titibire mare titibire mare tinne rasabku yan mangala tinne sabku yan maro lono ma da amane njukuno soriyan ngai kala nala so arma ya sa yan ba ma anero te da su kutu anero fa ila jumba biya ngai aro lzina da tinne rochiske yo anema am kura bareyo anan angaro tinne rochiske nande fa la india kala surungure yero chichiske na yarin anedie nolo no ma karami ane so isuria se yere iti ngaro chese ande koso ala sori ane astembo season anadie yada istembo
1: Usman futu say samai gulzana idio ino numa ande sitibirin miso reka ni mgila so are dien tinde soro chiske yen kada uso badi na wajaka me chinzu kasaltu kada ubaro karenzu ngila si kusulu le janaro rumin dumai shaso nga ijimba ma duswe rumin nya nan zuro fatu manduswe sirana
0: rumin kala soro ngure nya rumin iti na mdungero kulum karem la kara ulai kama amdumai tinu mna mwisamba isi haka isaru tinza charito walaro san yu adu nima

0: tu bian jara chitu burin bian ni surunguru nya bian kala surunguru fando nya na la wala so batila so mema lumi so fato nya na la mbe njila boji la so mema la o dando jatu mena sai mashu mangila o
1: to wada usman no ma shi kam me tinzu so adro to si no wallo no ma rumin kam so mai nya ruza imba
0: na ruza imba
1: amanyi kada wasan bi so namni me ma rumin am so wani kada wala sai ko kuma na shim nan balan yayi to to ishin dia
0: nam na za su mun zana da kolzen
1: kam la shiro manami ma kala la samiro haptin au kala anzala sawrzin yo raksin yuro gulzin ba kam la dunun gujin amma dai kam la raksin yuro gulzin yo ades ka andes to bidin miso da yasan bi soro klande soro sistemar wallo gila harami kun tu so tuma ngana tamtam zandin diya diya gono wiro kawo zandin diya go yo koni no go flying diya da akirno

0: gila harami kirnusu sotu mangana tamtam flay adi ya gwanu waru faras kram dintan dure inda rason ne kirnu ya karau faras kram dintan dure ma ukwe adi ya kila afye man gini zande nan kila foy dadoni ande titibirin miso eti indi ya so korkorne so tistiyel kila basin zande nan kawdo ne flay role nino zande nendo kwa le flay role hadiza kama nyu kurumi mfutuin ande titibirin miso e banadi ya nashado ne fandi ya so montindo so kurumanu korkorne so ro tistiyel
1: so da maro taida zubana din audio sikina da kuma look to battleline karaye na do e kada waru ya ngurundon juli chitibli mi konga so are rumin tada so are kuma batalla pandina da raksa ngurulana karya sa au kada o suriya sa sapsa sa sapsa sarade prazia na do e ngubdola pizenin sarade pizen amma kawai kan mele silinga inapcha fato sabcin bawo ande firo aso de fatolan dili wonki wonki so shara so ne kada wa kolli ende kirma lokti ba challa ada taida zu ngurun de so ya sayen au do ande ape da jin na di wonde kada wa namnye ende kirma ningili ya kasuwan gu kan me clan za so jin bawo
0: to wada hadiza no ma kurma lokti ningire arin kuri kuri so ma taida zangu zan jiri ka me kare kumbutu na ila au bin kazumun zularin zu robaro tutsu kwalzu tulte tuljin ba ayi sidin ba rumin la da hadiza har le zu kinji so sirin kare da tistuba desk yoro ma anesi tibri miso da ande fatola no walzina da amde kurar da gana saye yawwa so na bana so ndai ma angularo na shajiri a wajiri an biya kin bubu ya gone kare da tulle nan zugina tan ya da sabki ya gana ne ya jiri kuri kuri so chula so aula so san masoro kanen gala amma adin ya yi balan ni ayayi rochurum
2: ah we awugun ni na biya shi ma ne duri chitibrin ni do muron den aw monchin den ne kirma ningire furo yake na la me inji bojin aw na me inji isha bo bola substitution yo ne duri chitibrin guro de clan ne kille na le sabki ya sa ya jiri kwasa sinana sinana nguro ro 13 ma le san ma baro waje amma kada o sabti ya ne kada ru kolmin la ru bin panza so ma sa to lu kala ro sa sarai yo adu no no sai no dai le chotto wal tanguro nda do kwasa brin girda monti na rimin na le ne kranuin au nanam nu kranuin isim ya sabku franuin ka nanam nu kranuin ali tela ze tinero nilewa sarai ne kranuin nanam nu kujiro duin
0: to wado bala an futu gulluma da aka yanguro lawiye rukunan be da sun guro da ye gulin ba duri titibirin min guro da ye rumin sado ne jiri kuma monti so ade baro walja kalakal zana rumin karab kai de be awon zakalan zakil zana sayye jiri na la anji bojin la so a wala so a rumin katti so saura dungur dungur so pizaya sayye na rara tsa rumin sana za siral sa sen jiri na la jirin gubdola sabtun guzina ya sabsa warzen warza rumbula lazaru sen awabia zauro ngurode maule ngana da taida ngema ngirngana yo roma taida zinaru ne ngala so da kiji tinda nan duso nan ngala sirana da anest brin misor duso tira kwalzu kasa dugo zu ci zubana su duka na nashado ne panza korkor za montin za san maso ya sayan rumin montin do yayi kada uba ma nyi mai juri sawam la nyiro ziyara su au bin awala nyi mai biya shaunun ma baro arna kran dio nim kasa de maro lenim shroplemin amma kran do au bin suro do ne nanam nu kran wi rumin duk kada wa ma yirma kam ishanu ngunuma uba la ni min awala ni min ruma san maso
3: rumin shi ma awa falmata nguro chistu ba rumin kama kala kor awa kama kala korela so isna hari chama ngun chi chama na kada so are jama nguru biya kada wa ma kala kwasa kala sinana sinana kwasa bati bacha sama so nguru ma dishin da chan nguru ndo chat kala sab kata lama kwasa kala sa zuwa bular isinama no numba
0: tawada gala amma adin yayi ali laminu ni ayaye ro churum putuin and eight to bring me so bana de na shadow ne shi kuma pande so montin de so korkor ne so ro tiskum gala ro kada u barakin da yare
4: da ya andi chitibure mi aru da andi chitibure mi aru shara kala kala ndi no holdin da na shara pinye ndi no en ngawlin de sere chitiske yan ngairo chitiske yan baro wallo no ma kala le inje la inji ko jumbala ma krami ande la ga sale da kwa sa kala kala ko da andi re chitiske yan ne ma sei de re sa chitsembo ane ma dai prayen le suriya ya sa en dai ngairo ya sa ne ma anne maro is wall to kwasar anne maro 13 ngawri nda sari da ishar fura tullen awen dai
0: alinya aso korolo ma shinga udi so da ma tullen prata taira zama rada zina yoro min suro ta da duri tibrin amman da so in sai jirin gaudi so ar fura zain ba a ande konga da gaudi tullen so sai nadin da
4: tullen maro lo no ma ar kwasa kala kala sai rusurin ya ba tullen ma shi ma sai maro bai da awon daga sai ya shawala har shi mangala amma san mizon gaudi daga mi anja ngai bati sitilan ngai nala biya bati bati shara paida ba biya ko tulte
0: tulte da shima taida zu paida ba
4: tulte da zu paida
0: gala
3: yo ni ayira mi ka kala awo jati to brimde kala nguro lan kala awo tira ta sare mba rumin ta ra rumin ga nguro za rumin kadawa amma shi sulu awo sinsi awo sulu wai shi nguro artistel gud awo guljumba awo saremba ai sir gulmiya sandu
4: sai yaso la sara amanza gare de amanza gare soran lenje so kala ko jumba ma awo zan ya shilale za so tola iza bidan lela za sandu sai yaso la sasa faida kalanda ro za sai am gare ro sara sera alaimu kwanzucin
0: gila duriya amai so tuma ngana tamtam zan dinde ya gonu iro kau zan dinde go ya konen no ngo fly ndi ada kruno

0: Gila harami kuruntu sotu mangana tamtam flay adi ya wano waru faraskram dinden dure inda rasone kurunu faraskram dinden dure ma ukwe kala afieman genza nene kala futu andeti tibirin miso tinde so kuruman korkorndi so aru tisku mnum gila da ikala bustin zandinen zo linda andi kanin na yerenu andi abonu andi rosho warindo au bin kaudindo so hawi zoldo na andi afandui de shema kuri usku fal diya ular fal usku fal diaw arak kuri albi
1: kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar arak diaw
0: zo wallande kata rungnu andia bonu shawarin do aw kawrin do ya andi rohawi for scrum jinden dri go botu bra salak ke gana assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duma na jinda andia boni min Gila, ushak inshuro filmata faraskram dindin duriro.
2: Ah, seda ziko andira au kutu wa seda ziko dindin panina. Sabta adi ma seda zungilaw. Si sabta adi ka me sidi wa ma sidi kizi ma panjinda kakala ba so adi si kinta so ba adi. Ma sabata kan ma sidi kinta so ba adi. Ada kami mana jaya saya nasibin aman sih macam ni, kalau ni macam ni mah, kami kami lepera ni mah kara orang baru macam ni. Aman kan, kalau di misal kita kerja hari, kalau di gana gana, kami sharing ye muncul ni, korang sih anda kau di guru sampai muncul. Ada lepera tu kalau dia anda faham, ada lepera asli ni nak. Alah, anda bandar asal radio aku tu, kekalan.
0: Amin. Falmata hanyiro tirani askirena futu nye bono mye shawari msoa hama aduro. Tawad Abdullahi mananzu jiri ya kuruman. Usman mananzu jiri ya futu nguwa kumashi. Falmata ibayen sirina aluono kamishi. Chinzu soa adi chinzu naro walono ya. Tila mnu mso. Samma so tiyo mdu shawaro chini mima. Still mananimia ya kuino pantinsuna. Ngobo tugede ifandena.
1: Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salamu alamakullah.
1: Duma hajanja. Assalamu alaikum.
3: So, assalamu alaikum. Za teoro kurusi ma samay na nguraro polo polo ay ndi sudi aga nyan ci jimbalam boti. Toro, professor ndar salati ni amande faawi ne ko sayda zo aw shima ri fayda. So, ne yakrin zain ma mana da gudde ma sama kal kal salal dayal an sarana sado. Ne ilan ngabe ta aw gudduwa ma da nda rin za sayda za ciran fayda ta zoro aw ndoro. Kerja baru di mana kau? Dora merah sekarang.
1: Andi nyuruh askrena cerita tu.
0: Gila, cerita ni andi nyuruh askrena andi abah nama galamanya hamadro. Gila harami kerentu sudah indri aman di sofandone ya faraskram ada sambil suruh kerenuin. Walau tu fujung gua badi awadun ya gulen ada gawiru lono mat cerita tu andi apa najis senarai. Dure ama yin soda yin ya gayo gayo ne shorin do so hanu wani awalan da sunena ya be maranu ne ya bono gullowe
1: gumi shi tiro our just tira zun okin gobo to ga gana
0: assalamu alaikum assalamu alaikum
1: pantim
0: zawal da pantim ba
1: pantim ba
0: rangnum walsum jarram nemin zuwallaru ne andiya fandu yi dishuma kuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak kuri
1: aw kuri lar kuri fal u diyaw indi kuri lar arak diyaw ngobo tigari gana
0: assalamu alaikum
4: wa alaikum salam daru sanda
0: kliwa kliwa assalamu alhamdulillah nduma na janda andiya boni min
4: ya gana wana jinguro musare
0: ngala ya gana nguro musare ushakin sharaf raskram dandan durero
4: lale uce da mawdu falfalan ya ga yana
0: gila adman dirma mane na gulle min ye kala
4: kici burin amman da samma sa wado fa yana maru fa nu goto ara ya su
0: amin wani aulan
4: wado da shauri da
0: ah
4: awu da shauri burin ya mara shi na da nan tsaka gonyo gaskiya a kuma wannan tsaka ta sarina ba
0: nan gila gone ce da
4: wanda su fitar nan gila yawa wanda ruwa ya klan dia har kramin ya ne suna na da klan za su ta no ga idan ku tin nan an bai sai rufi shi yau
0: gila
4: a ne dalilin zuwa aji malan a furun nan ka hirri shi tur imani re ta imana ina ka do amma wannan fahira sarina ba
0: to wada
4: ne gila zauro
0: gila gala nyuro tsira ne askrena ni futu bonum ye shori kana mahamad
1: tera bu shawari yanzu gilaye kuma har an duta cewa gona tera zu andiro feda jinne gobe tuga
0: daga gobe tuga daga na
1: assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam duma na jinda anda boni min ngara ushe ke shiru
0: Maman Khalifa ko nim diga na ci da zina nya ku jiro fa nan ba rannum waltum jarram ne min azol da tuma ngana ga na ku sha ku jiro fa ntimba bayan gozina do ku jiro fa ntimba kila harami kun tusu tuma ngana tamtam zanden da yari abun wiro harami kun tusu ka botun do sogoye kwani no lene ngof lende ada kirneo

0: Ila harami kirinsu so tuma ngana tamtam fule adi ya gwa nwaro. Zawa lande katara ngu andi abono we kuri usku fal diyo ular fal usku fal diyo araku kuri. Aubi?
1: Kuri lar kuri fal u diyo in kuri lar araku diyo. Ngo go tugere gana.
0: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Duma na jinda andi abono min.
2: Mwakal mata erima hamzai.
0: Ngila falimata ushe kinsharo tayro. Yo, jiri dam.
2: Pom-pom isi ikin dam di guwa su ta
0: kawo. Tawada.
2: Tibuwar ma sauriya ta muna kwata-kwata tun jin ba kawai da lafiya.
0: Kada waya biya.
2: Kwata jiri kada ar ma samu gizara sai.
0: Tibuwar
2: ma mu jin ma kam di gazi isi ma tirak tun jin da gazi isi.
0: Tawada.
2: Ima na da zo sai da na laru na zo zo
0: Rumin kada uso bawo njin gala fandin fatra ya dimin gobo ta gade gana
1: Assalamu alaikum Assalamu alaikum
0: Zawal du kamduna yuma abotu darero gala haramikun tuso tuma ngana tamtam zandende ya gwanwa alan darero Paraskram dandan darero kesha kawa paraskram dia chotuza kye no sawa ande mao kwe walta andro sunza fal logul zain
3: Sey Ali Lamino.
4: Hadisa Umar.
5: Sey Balana Abubakar.
0: Ngela ne rote da ne askrena fusu isu and ya bananu fraskram ada kallo ita gaske yana ado harami kirinto so nan dinin rote da ne askrena fusu sambisoro and ya bonu ando shore ando isu hawi adro susu fato ndara son ya chida fato ndara son ya riya da Amina Adamu shima njum de hawarta tayarin and yo fulai ya tamtam masku fulayin zu dare arwa wata hida zukurno zina ada tayidan geshiro askrena Andi fulas kramala itagat kena. So yin falmata aligoni. Sama inti dae.
1: Sumanti jani.
0: Andi anandia. Fajarau.

Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu har mai karanto wasu wata suro a dai makuru wasu andiya karantaro kuma mai alai wata andiya first kamdo ne balbaci tubur mai do sudna kilomita fiskunus kuno da uwa radio dani jami farisade har mai karanto first kamar da ninjo imoson ishin kilomita fiskunus kuno da uwa radio dani jami farisade a dai mata nasmaro tubur mai nan karo first kamar da dawrata glaus ya lesna kunin ganza bana juma'a dani kilan sai ta fu juma'a nan yin jimdi haurai allan tubur mai amanza nan mai sandin hari mai karantu askaran dai san bisoro nan jo flehin futu san bisoro nan no an da karantu a dai makur zawon ne mana da furmiya ne bono an jiro karin da so hawinin clan uma ummi fatima baba kyari look to allah nan jo first kamada da wurgoye a dai ma nan jiro ita gidkiki ne hari mai karantu minti pindi a fiya ka so first kam dai dogaya zawon dai mana da furmiya ne bono an jiro karin da so hawin daji futu ada tai dai ka chotto first kam da gonyo gonyo dotu look to ganar linyen to shimba isha first kam da gonyo gonyo ka dongo shada kanyo. Thank you.

0: Wishi wishi wishi wishi Shetima Ahmed Mkaka Flenum Allo da jihar Mekrantu look to Allah for us kamdida Kamilu wote kwenye kwenye tenes maro na shashi banji maduni ya Fatima da kwenye kwenye daji tenes maro na shana mdu isha nye kuru ni min aiso doni ya sodu wata na shanzan kasadu nzaru kasadu sasaraya tenes maro firu anza sodu sanyari yedin
1: ya soru mwonji nola noma fara duro kasar sara guru kasar shimare na shangula mon zero saran ala ero awa lokulan kishara so nachira ero isaya surugala awala wom tala so chegar kutula so soy no le roma lokulan letruro los gurzain yo mon jin ma yaso awasir zero krat lemila lamar chira iringa irma irimia is lokula sai hawar chiru molon en go kramia num so mbey kazum so mbey kake so yeme dutimin ma ai da tumara kare so ya da mbau kala tlemmin fira da soro gulden ma da arin sero kasar sarai da ku lokula na shabiya zam sai tlem ad sero perrum kala da ikimin da roma a ku so isa ai so za usana gungungungo sa a wannan roma ta ya da fira soro kasar sarai ala ro
0: ngila zoro daji ya Fatima na shanam do wultike iskiya tenis maro jirimen shi sanya nam dimin adi nya banajin gana faltaro ma shi shi ma fandimin na
2: kama duro kare mo sori ko dingai ba son kara liyon karako shago da man ishe cira da su din beach so iken kare so kakalin kwa son ufura cira mo ba dingai
0: yona da misalo sa uwa au sa tulura ba sanya da musko mo na suna nye ba lamar din kero wallama ai so do ne dawarin ai so dimin misalo na da sanga ya we shago kalan ya kain a fato da man nam ge du tikin a ke ke kalan ya rawal nin kar ya ngai ngai so do to barin misalo wu na shafi kare nduri sina na ifiro island dikin a wu na shaka shana am kura so idma dikin aye ai so do ne dawarin na da sa u araka
2: dawari duka da yar kan ti so dawari yin be du tikin kar ya ni so karami ya ni so kar ya biya
0: ngala zoro aliyu garba na shanin mu ishen tanas maron ya kuro ni min sanya doni shi kare kazumu ditoy adu na shanin min kuro ni min jiri min tanas maron na sha sanya ba dawo ci tubur mena fulujin ci sanya doni kare ditoy adu ci tubur min dai ci za trader za lamar do muskon din ne za samo ya jiri min na sha doni sanya ba dawo ci tubur mena fulujin
1: trader za fulujin awa sekretari za fulujin gurungar kuma andan mun wuya na shakar da to su har kungurun don ka zama da to masar sai miyo pindi miyo rawal jai waje asan awa jira shiro amsi jogur gurdan ara sari mu wajen ba yo kambo so sai roka da saudin har nan laran samburu lokula mu ma samin baro wallono su waljin da ya ku ci tibri miyo lokula nan mu ma tudlawar nimin isim kallangu kuma ro shago kakkiyar man sawangi jure angure o arakala kula isa nga sai dubdangin are tusungin are har dubdangin
0: sai nya so din kur sanya da dimin
1: sai da ku sanya da ku dikin lokula an biya awuri a waje awo sawanda sai kare yiri firan sai lokula an saudi na dikin yo lokula an awa ni tete buri mi monti mi diploma ma wala tawon ma wala no ma desal nafturo isim tigari ma wala ma tayra zan yoro faida jin dan kuma ku ar kazumu biya amfande basduti min waljaye sero awala da fulnuma zawalin mombar waldunaman ala roci tibuni me sanga shi maro klasakya zaw mara hirgana gai so ne
0: tanis maro shawari jirimi ya so awaso do ni tanis maro firanza au kamwanza sanya do ni kare moye adadu todu uruzana idan
1: okay ala duro kambo sanamu miya kama kishana arma bururin uruzana amma kur kamar ala barasuke cira rasarana kula kula an ciga da rutiri kamwa amanda rasu sai sai masa kan a ciga da rutiri dan kuma ro shago la fandi miya shin yuro wai kazumun zitela kamwa ra cin yuro surutin bau sai tela konga ya shin umbushin yana shi mala ala roga ala tela kamwa yir kala ta rasu so wanda da shi mala ya ku nan mu miya patlan nan makai rutimin zamdi mai lokula an la so ci da yuro patch la sauri sero patlan dimiya kare kek sauri da yuro ne da miya so yeri indiso awade na biashara awa na wala kula urubia kwa hii awashmara mbukana mayana gaya shi awa kama chiyo riyamara
0: ya gila zoro ya Fatima na shada mdo wultike iski ata na smaro shawuri jiri mifirwa ama mdoni sanyaso sadimba isa sanya jiri kana mallo muko iku au kala iku iro
2: sero shawuri doi au shawuri ro sero ikinde zau marongala sanya isa sadia seye kama kazumunza ya sorutin kama kare yogi na kawatela itulo shima zau kazumunza ya sorutin kekelimbero wala noma chira deo kare duto ichira deo zau marongala nyikamuro kongadi ya ero kuruwa ikamwa ya durunye nyi sero ya de ma seye mukwanza de kongadi ya ero isu
0: Shauri jirimi ya so awasoro kila tse za traida za feroanza soro feroanza soda kwaliza sanya mkwe saroro
2: Shauri doi ya ba soro ikende za umaro sanya mkwe ilungela sanya kwaza wadu tue ali ya na umu mza wakinta wakwali soro dutumdo au ladumu kawo pandemin ama kawo dute ya kawo pali ya ikare kampali ya kilimin
0: Glazoro. Daji aliyu na shana mwa iskia shawuri jiri minto nesmaro ferwado ni sanya kekeri alu gagana du kichiza tarida za kininga nza fuwe banaturo.
1: Shawuri de sura ikin na miro dhono ma loktu chiga ruru isayana banji mwasiduro wende putu sayye sarana ru harma banji mwaresi yoro wala palandia perjin nolo no ma wende putu sayye sarana ru zawai har ma awr al awanzala hallam jiro wallo ma kan digo da kasaksawa shi ma ro leza dan shi ba anjin mara shi ma putu dai na cigare klakish kala rimin ma kuruyim cinmi ayya ayyana so rima tartib farwas kama kama mi ayin yugo suri no wande kanum ma bullo walo galo ngalo gullimi
0: ngawon nya kurado kurkiya sandado ne karmado kajo daji ferwado ne isana na min sanya da sarindu a kunguna la aduzana aduzena kau isobarizendo
1: ala roku na su aduzaya ba woro ya lokulan walo yanza mamanza yayi banza yayi lokulan isa woro manaza ya dai arin ciga rogoin amma goyin ma we wala gi media
0: aiso wala namdo
1: yawa dan buru salakman shi ciga isimna kamari min noro ma sai kan ide goni miya ku isim nyiro kari kare aro jagulinga monzi nyi kare kamni mi ngullum baw andin ku kuci yaro bagimoro wallonya awo shagoro isimya waya gonum turu waya cidimla a turu sawam la na mo kirola awala adla samanga adaso
0: wani ma
1: nyira gullo ki ma abun mo
0: ya kan me sha hangan zikla cidain
1: yawa kan me kero ma awo sha sunna shi masin amma wala turu a zero mu ar monjum baw dan shi tino ma sakalar isi manchira rimbo patlan shagoro isimin nin chilo da ku yi shi mai hangal nagarin ya sharin yi ba anjin marma sha kuro yin malamin saraja awa shigar sirin bau ya ku sai man nam da am damjin nyuru am sapsi ya ku shago kuro kshara ya da kuro a am sapti no lo no ma yo awa shi mai alai romo anjin bau
0: da ji kuro sai nam mo isana sanya sarin da wala siro yimin man be ya kuna moto ila misal kuna kambuela awala so
1: alai ro alabaras ka awa shagon da pandia karungu alayro jiri magaran za fallandia uzrin za salaya sala awala salaya pandiro gasana salin kuma na sha kuna so arawa alabara su kalkulan isha bana de nyiro ngawo shi wacce laji cream ne man lokula isa cidan gusu dia awa nyime rumi an norma bere jiri kuna mote salaya awa salaya alayro yikinga ro so ro kurso re imin mangala o dai sai ye kasar so ndan dan fatlan nafsa cidan fallandia sadin bada shagor isa yanda a cigar sirrin da walduna man tsero uwan zami wanda zari imin nolar ma ta yaza kasar su wannan nashi mare
0: ngala zaro har me karantu wote to sulok to ganan rolin yin to shin ba isha first kam da gonye kunya ade ma kur zawun di mana da furum ne ne bonon andiro kawrin do so hawin kawdo har me karantu ngosha da kan yau

0: Are karani gotu da monjin na wanda kazu mala diri bati bati aro Abdul Sauri gana sai ya shimo za sai dai na shan zan sai an gonga dai bulo wannan dure no ruye wano ruye zoro faida dai
1: yawa shi riu dikirma
0: are shoro aso da boki mu ruga ma je zoro faida dai waya mai aikin kamsuran zigi kuma zoro bana jinya
1: ngala zoro adi shawari ma tuma ngana su muka ruye ndu sai fanjin
0: dare ne kure zir zir bar kamza ga sai
1: anon ma ko gama je kanurin dai kure da mariwa
0: wallahi
1: shi mare zoro rayana ne ngala zoro ushe tuba gina mawduwa gogin ta nas marokala kare duto island ngala ushe ba su ban haskar gina loktulum gudum and their botro kan tuman dai sambe so assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah ndu manajin kun dan and their bonimen
2: aisha muhammad manajin goro kare
1: aisha muhammad ushe kan shero
2: eh wallahi ushe
1: ngala nya krinyen
2: ngala so kan shara gonana
3: dale
2: ngala ala sanya ndara bara adukte
1: ami ya rabbi
2: ngala ali ala kasa da ndoro kasa da tsara da ke kanari kam jami mi ora wai kiro mara wajja ta man kanadi wazi mu wanjin ba nan dan ke je surin kutte surin dole sai kanadi wajja salan loktu sai racha kala loktu ila isain ba awala kam ma kule min ma ku kule min bari kule min man kam da surin bar wallon ma kin yi shiro kule ta mar ma kala min sulai da sai kana dai an dai lenye nan zuri yan mai lenye hangan dai ya wanda ya sare na dai kura liudo dai zawal suru mango ya fiora in shira yake na wai shi dai
1: ngila zoro
2: ngila zoro kule an kina
1: ngila ushe ya aisha askirnya na loktunum gonum and dia botro a kilometer fis kunus kunu da uwa lanta mangana aliu kana dia rumbur olzina nduso bojia kare cha mallamar done kamshi motede kana di murada zina
3: alaman kamun lamar
1: ngila zoro assalamu alaikum abba bukari lima
0: na'am an kini fatima babakari
1: ushe kin sharo faras kan barbaci tubrimero nyimbe
0: mun biya kire wai
1: kan barbaci tubrimero nyimbe
0: mun biya kire wai kire
1: barka ma ai rami modun de kwedo
0: ngila zara da ja tsara da rakin gaji da wallahi ma haya mara ga ci ta ma jami ne wala wallahi na ta ci sai sane kaji kan da mawin silin na da wurin silin na da kuri kan da sara kuri ma silin ba ne da sai da da kuri sai tana fatima ne sai da ni ne kasa da bil asna na kan go tsara ne sai tana ran gwan gana na ba su dina da ita da su na cikin lan da tana da inda ji sai su tun zin kan ma da wannan din da da amma ya ni ariyo karba da kuma ji da da din kili kili ya tsara na da gwan ga nan da sai ya
1: yon gila da ya da bata bonwa ngila ushe abba bakari rima current monday sambe so askin yana loktunum gonum and dia botro assalamu alaikum wa alaikum assalam du manajin kun dan and dia bonimen
4: wa aisha muhammad goma
1: aisha muhammad mafoni ya krinyen ngila zauro kusoto ya krinjin ayi rame modun de kwedo ya aisha
4: ke
1: kela tamaire wuce tinjaro barakallah ali to ali place naka shana ne duci zada zana da ya
4: zada zana da ya
1: barakallah
4: kela ce famine da zana la kan gawo gawo to zana sai kon ga ai dino
1: amma
4: ki fati wallahi ya ga sana gara ni sauro no ma da ni
1: ngila zoro wushe askirin yana ala ku sanya ndoro bara dubsu
4: sai kana di
1: tawadu tawadu
4: alas
1: ade askirin yana loktunum gudum and dia boturo daji a tumangana maudu wanyan tanas maro kala sanya a kazido ne a kishana kare kazimu duto so my sorry ne din ngila zoro Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ndu manajin kun dan da abonimin.
5: Kanki ummi da rafto. Ya Aliyu ya ron da rafto gulle na ki wani ne kun ce no. Kuma Fatima ngura ne ya kwata sai.
1: Ya Fatima ushe kin sharu ai rame modun da kwedo.
5: Alhamdulillah la markela da kuma ran goya nan ne. Sai ku cikin.
1: Barakallah.
5: Ya Aliyu duwan no zana wace layar no zana kurman buru ari gana cidarwa basar jin akairo. Lenge vocational land kuma sa fal karangaro. Kuma ro lenge training dike litina. Kuma sa ticket and yero finjoro. Fatima duwa a gurin na rike da zakasa da zuro kasa da tsira. Kene biye lajin su.

0: ushi apa jinjina flenum allo da jikuru loktu allan a botu krintu da gonye kwenye amma ya ka botu da gonye kwenye ndo aliu national motion kawuri krintu e falla india moena andiro awa kadagurzana ayira min kala kawuri krintu do
1: aha kan boso biya boza biya lamar kanadiya da ma do kan ari uro sai dia e sai dia tiya yoro isan da sai ya kan ari goza dan kan ari uro nyigi sai ya goza ya mon jumbau dan ismiya buruman gulokana wala ni me har ma wala kakke go gam kan ga go wala no ma ka ji ba ngai ro ga kan ji kakke da man dai sai ya kan ga go zalako daga nasar zuwa yan ma adama
0: ya fatima kurantu ye boza andiro kauri hazana ayira min kula kauri kurantu ye do glazoro ya fatima ta magana gana in yanzu mana da kaske zawul mana da wace from yana nan dinan ka bas mar har mikrantu bonu andiro kauri da so hano kilometer fiskunus kuno da uwailan alan guro ba shugaba
2: kauzar yawo me
0: alan guro ba shugaba
2: ala kauzar yawo me
0: glazoro ushe kin shiro
2: ah uzo na ku zo tarin bara bara ada
0: barakallah
2: mashallah
0: ayi rami modun da ku edo
2: wai aliyu garbar roka na dir maikin sama fura da zai zada jin ba
1: are
2: yo da astradelan wande kur na ga kisha na ya fadura angal da sare kuma da ka zumo taraki da bulin miye da ma kuna kadara kam zai na wadura da so tirina ma angala Allah an wane ka shi da basan yan nara lenyen aurar lenyen buladen goci da fiyata annan kadro an sai na kuma wara kazumu rashi da yayi kamni min nara dutsun ruskular mi wa mambe ana karo shi da sar wale kisha na yayi kwadura an gazane kisha na yayi da shi ko kun dawo yayi dala kirewan tiro
0: wishi ba shugaba askrin yana loktulum gonum andiya botro ga aliyu garba loktu andiru musko habtu bari zina da rajaram first kamariro shauri jire min chitubari min dero
1: a sero shawari ikima mai wallo ma shi cidar mukoi ma ndaso yayi mon jin ma kam da sir we nafti de do nafsi kiji yankal kutu yankal mon jin ma lumle cidi yayro bulamin nan mum cigar da mangalo dan kan mo sanan mu gumiya nguroyin karam mo lono ya nguro shi marin cidar mukoi yana nye dimin din yugate yin baka ga de gurmo wallo no ma lum na ga lero kala mata jigoro ko riya yoro
0: gala soro ya fatima shawari jirimin ci ta burmiro fira amam shawari jirimin
3: shawari sera ikin mar wanda sanya jili ya yi rutai sanya marakta tidin ma kala ikyo liyo sanya da zau maro faida
0: gala soro har mai kantu biske kijiji gangayi suti da jina randira ramdone first kam da kuyi tam tamarin ta lokashi kilometer fiskunus kuno da uwa da jiri ne ce mai fari sare wait my land first kam adanan da kurnus na kurnan da surodin ilmu gonwa haji sai barka fo ale and da rubsa ya wata ranjo first kam da barin sarro gade da wani yanan jiro ita gadkiyin susu ci da wanda sanni a dai mako susu gutsotto ande martawa do ne don yin jimdi hauraro isa na dai sai ma
1: Aliyu garba ngoro gambore.
0: Adema.
3: Antima Aliyu ngoro mere.
0: Glazoro hu ummi Fatima baba kari doni lokto ala ninjo first kamara da wange ta gidga kana de. Dan da fajiran zakin andani ya selokto ndu huyen kawro elephant sunyo. Daraso kilometer fiskunus kuno da uwa sambisuro kuntu mandero lo. Ma assalam.

Bila mashallah karantu fule ya tamtama adin da ramagaden din na tradition darasun kilometer fiskus kunu dawa filantsi FM la foto warmatu da dai karantu a sa ure ta ka filan jumdo ni first crumb ya da tan ye first crumb de taman kare kasuwa da nan da kuti nana karantu ta magana lokto Allah ne de first crumb ande to ni nan tro tro ni na kuti na ta karkin na fule ya adan ke hakurna zinu aje karantu foto na jira gulguna ite lok 20 karma sa ure ta kakal fela fras kuma wati fras kuma de fuye.

angila zoro harami krentu ndeso da jiputuwa da ta ide faraskaram de tamtam ma faraskaram do taman kariya kasu ne kawo ndiya kawo larbija da grenya ruya do nandiro putuwa da ta ide awodo ina sha gwamnati ya kulkasu waso plezna nandiro hurma ya do diolwa mana ida furime nandiya botindo so ita gatku abi taman kariya kasu yero andero nanawin ku kau kentawe diyo kentawdo August sa dunin pindin luko arakin balte talawe balte mallo kura lard Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notnama de dala fallu naira dubal yar yak naira firak luko join kawo few luko arakin no sha citlo balte mallo kura lard Nigeria Central Bank of Nigeria CBN balte talawe kawkin tawe diyo kin tawdo August sa dunin pindin luko arakin dala fallu naira dubal yar yak nera firak liko diyon kawo shugu luko arakina lo sha chitulo. Ade ma nasha do riyal lero lenya kawo Saudiya Arabia maka lan notina maali. Riyal la palli kawo lardi Nigeria yi baiti mollo. Kura lardi Nigeria Central Bank of Nigeria CBN ni awo siya stuluna balite talaw yoro kwe. Allo nera yeryak nera firak liko diyon kawo video luko uu na lo sha chitulo. Riyal palli. Nera yeria kinera firak liko diyon kawo video luko u narosha ku balte talaw ve allo chatulo. Najukuru wade manasha do sepa yaro lenya sepa dufal nera dundi yerdiwa. Sepa dufal nera dundi yerdiwa. Adu balte ku talawe kawo kintawe diyo kintaw da ogosi sa dundi findi luko arakin. Ne baitumbal kura lardu Nigeria Central Bank of Nigeria awo sha stuluna wa. Ade ma nasha do kasu soye. Awo biska kajiriro salari chizana ambeji. Kasu ma toronza kawongaro isu napono. Awo biska kajiriro salari chizana re dala pal nera du pal yer diyo nera tulura ro biska kajiriro salari chada. Biska kajiriro kasu soye awo dala pal da salari nade. Nera du pal yer diyo nera tulura ro biska kajiriro salari chada. Ade ma nasha do riyal le dero le nya riyal pallo so naira yer yak naira firak luko unaro biska kajiriro salari chada. Riyal pallo naira yer yak naira firak luko unaro biska kajiriro kasu say salari chada. Nasha do sepa yero le nya sepa du pallo naira du ni yer yak naira miwa kawo lardi Nigeria. Sepa du pallo naira du ni yer yak nera miwa ade awdo ni biska ka jiriro kasu sai salade chizanao la jade ma na shado kasamdo kumbude ta sha kukin gasin tlam nasarailan notina ba na shado gwamnati 5 kg udu ku ka kuntawe dio kuntawdo ogose sa duni findin luko arakinin nera du usku yer tulu nera araka kawo filar luko yakna ro sha chatulo kasam ramdo kambude ta sha cooking gas in notna ma 5 kg udu nera du usku yer tulur nera araka kawo filar ko yakna sha chatulo kg pallo ti dum ma kg pallo zon nera du pal yer tulur nera video tilon kawo india kg pallo ti dum ma kg pallo so du pal yer tulur nera video tilon kawo india adin na shado gwamnati na shado kasu sai di darason ne tawda so di na shado kasu sai di daroson ni tawda so ni naroson abizo tawdu da so ndo non diro sulu hurmazin kwa mi son na shado kindaw petre motoy na sha gwamnati enen stila notuna madu atlala kamaro daroson ni tawdun za so ndu stai daroson ni so ndu stado non diro hurmazin ama na shado kasu maso edin lita kwal nera du pal yer yak nera fitulura klaso ro saladin adon na shado kasu saidi leta do petre motoy pal nera du pal yer yak nera fitulura na shado gwamnati NNPC indara sonne tawodin za stay tawodin za sonu don ndiro sulu urmazin ngala da jara mikrin tinde so lenye play ndem beji tamtama nga ho play ndie ad creation na ndiro diol wa manai da furime ndie botundo so ay tagat ku andiro paraskram de tamtama paraskram de taman kariya kasu yalan abi wakajin kuru ade ma futu ndie kare so biska kajiri au biska buni au ku suwaro kayo andiro itagat ku da jingo play ndie tamtama lan sumondo so agambo.

0: glazoro wara bikriti ne zo nena ndia kanyese gozi mo mi sheri ku konno ko dana fule zidi tlam kanuria afuno asoma kl she andero kamada yezu sumo de so agamena da jara bikriti ne zo nena ndia kanyese gozi na raso kronik la mita fiskus gunu da uwa pelanz fm paraskrab de tamtama paraskrab do taman kare akasu e da jinala ndiro botu do so da goni konyen kamaro diol way manande furmata da jiboni mia hutu sana ni broken awol me kawle ni play india creation ne dero kasar ni mi ajami gari gapsuna so ndaga sa assalamu alaikum alaikum
1: assalam waganda wate
0: nda pato kilewa
1: kilewa sele
0: alhamdulillah nduma najin
1: abor njim kilo manajin
0: abor njim tilo nda jami njim tilo ai
1: are are kilewa sele alhamdulillah
0: ngila mashallah mashallah abin njim tilo wajin daman kare ka suye
1: Tawan kaya kasu yari. Bika urungo ayukna ngauli ayukna makare ayukna.
0: Taman nada sori juli so atu.
1: Urungo ya?
0: Taman du.
1: Yo urungo yar arak.
0: Tasa gana.
1: Ah iya yar arak. Ngauli di ngauli yar tulur.
0: Ngauli yar tulur.
1: Ah masar yar lar.
0: Masar yar lar. Yo le sama nya
1: gana so kiton
0: nya tala tumundo tatain
1: ah nya timare
0: yo nya timare
1: are nya ta re yer arak kareir
0: yo
1: are gana ala nera tuske zona
0: mashallah ala huwa solo niske
1: are kuru haran dara san nera tawari yikin de
0: yo
1: ah yo horos kramdu oktudu dawro gana ar kulay di wande guro yikum girtin
0: yo ngela
2: daratan dura kutubina
0: kana ne talau yo zo de kuruso dina gain baras karam do fannu rutu ya talau ne yoke jidina adai
2: ah ya tuli kalau ku yaru ri gana faras don wace wadi boy no ban ki kutungule yare boy no ban
0: ki ko wango sharu wadi bon wadi kol balak tule jid
2: yo da no tule jid da dai wa babu ne tiya manai
0: babu ne tiya yo ni baras karam mai ne kararo gama
2: ah uri yo kur band ke ga gaini da bazan tan
0: taman kare kasu ya ya
2: duru kuram do ke kana la band ke ara kana da band ke ga ki
0: kuma
2: ta re ya lokti religion da da taman kare ka bi ala anjara su ke ni fur je ala ma mari nya abu ci ba
0: aw
2: ya gutti la ya gulle li ya kana ji ah fur di ya am din jo it kana
0: la aw la gare ku do ai bi fur re do di gido
2: yo jamma wan man ni ya
0: yo grada fur mo ja roti sun machira
2: dai ngo ton ke ra ka bi dai ar kum na ra yer jo ma wat galo du falli yer ara tun galo wo ho gulla ma ar ma dai a ton ke ra ka bi ku gon yer kana ke ya tire yiran cine ba tun kan ya dai ma to la ma ni no moralo
0: banco do are furadur motor ya ko diaro awo ku na ku mula sharo ni ma ami ni ke furadur ro ko ma le motor ko na aro gara gele da jara bi kritiye so alla dere da jiram paraskram de tamtama paraskram do taman kariya kasu yar kashe su zo zawai chi lewa banada na dero paraskram da ita karfe kana ro ta no so engineer da ko ni habsu ade ma play kiji na ndiro skufar scramla na ndiro itaka kuna ro wukulai hasan muhammedu hasan kallan nonwa de na ndiro scramla don ge taka kuna ro wa na ndia sai lokto huya

0: Dulah masha Allah rami kun tunde to magana gana latu sun ishina runa tunda ya sayo sana kan inji mero first kam shima da ko ye koyen ma Mustafa
1: ya
0: godiya aw darasi godai kadda
1: ba yak aw wona go nare ya ba bra blar war ma
2: bare malan na sama
1: bare malan sama
0: bare malan bare malan kan
1: aw yak kar
0: wani ya hambatu ma ka jima dai
1: yara dai ba bra blar war
0: ma adi
1: aw ki ji ba yak
0: ba yak biya
1: yo wanda sabi mi suro warab kiga nan mun ce ga bularo na kawai filiyo haka ya dare shi bularo wa darasi ya
0: darasi
1: karu ya budana kamar karabe ma
0: kamar yin fundimin
1: yin fundimin
2: na gwamna mi na san
1: awa da yanzu aw gari tokko ne miya bi adam ga na kama mun ngalta jiri da rumi na rumi
2: sura home tare ne shi
1: a shi ma gar laso
3: burumji
1: burumji laso da ambaro bi adam ga na kama mun kam ngalti sifan rumi ya la shi mu fule din sai rufum da mun garo
0: gullum na nafal nafta ma yaro sun mai
1: surar alamza suram sakya kiba galadar kari sakai keksira kanam chizun galadar zimba daji surar angala yadro arumza
2: arumturum sapsa
1: zamba zindi sakaskala mbi so da cir kribza tsaya arumdu banna timba
2: yin barza da yafurum zai
1: bunet rupta tokkol tsaya ningil huya mad isu kusu gwenge kula bare ngulum ba
0: kusu ayen yin man magana ta yi bangamu
1: dai awum shima don ningli na kargrani mama dai primnum shila zamnu bumin kurda futu guda kam la nan zan bama yasu ba wani na awan ku juguna ba
2: sai radiya da ya sa
1: ku radiya da ya sa sunai au ku su bila isha in jikin ya she arim nim du furim nim awdon nya bila du tilma gona gana ni ma gabduna am du wada banda tur amma ku sura yi bare maro nya mo jin ba
0: boy bare kiji bu minne
1: ya minne
0: kama mero yi min
2: mare ai so shala
1: kin
0: fize
1: fize
0: kin dashi ma da wai ba gombe mun kin da kaji kaji da kin ga tuyi mare
1: martini alhamdulillah
0: na marshi ma
2: ku dan dalle da yaro
0: ngila ushe ushe ya halwata
2: na'am
0: ai darasa rogonum
2: chip sokoma ni ai mai nyam bawze ne shirku jo ba
1: ya fatima
0: ngila
1: barare urimi na de awun ku kama banaji arum nan adu surabula ni mala garani marwaja ande kure kwaye da dai kamar so yande so gayya karallu ya
0: yo
1: kaskara shiro ga sanan gayi kulzambe
0: ngasnangai
1: fal dugasnangai fal dugondo fal dukudun awa samaso nyama karai
0: krekes ka gulma tukuma to ndina saya
1: kuma warun be karala ku yabana karala ta ba ya kuma lenya ya lanya dumbandila karagonya shi gasnangai taranzu da alama burma yido shiru sunana lanya kudiya njiro fiza kwaraza sotalu walta tardaya kurwalta njiro fiza yakuro fiza da kapcin kalama waljin cim aram lansha fal dai amsai aram ta sanje falfallan sha lorum ta sanje aram ta sanje nyaron zari sha chamma ya grimin ngayya ya kalam sal grimin nyama karai kama ya kalatana bi aro nyila urin taro wala ba kususo magonum ba nangil shila bum ko ne
0: adu ja kan da
1: ar kaman da karar nyama su kana
0: la la la la la we aw tamtam ma aw tamtam ma kada normal shi kam dubar jinno walja surar lan yama kada so ndin kuru we nutila din kuru mukwai surar lan beje
2: mukwa mbesa
0: kala masha Allah ala bare ndoya banazu ku ala ndro ngili barat
2: amen
0: ala ndro latin din plefa ya ci jamiso solu bareza
2: amen
0: kinan gande kure chotofo ndiye nyai
2: gara landap kata ya
0: fadiya landap kata shi ma kujo ngila masha Allah ngila daji baba
3: na'am
0: ai darasu rahamin kruntun da soro leta shuma ada kala kala murada znailan
3: kirma da dina da waya yo ya wai kala yaro walzu nduso nyarila mbi kokoje da kamura sai inde yi kinda kokoje da goza fanma ya wai kamai wai tadai
0: ya futu dai wai kamande wai kamande atubulen
3: wai kamande da shi so tada kuye ya kan me hatta a wodo ne kalanzuro su karana da islam da ya mana musulmi ra ikrarin ya gulzu yo daji a wodi na yadda dajin amma sha nan kan madajin bada a wodi dai

0: ngawu tana mangalau
1: ngawu tana mangalau baba
2: amana kam atta
1: aisha rahimin
2: wore yam ga hore kende audi ne har kama ne ngawu kalakti ya wunyo wore ya rawo sai duna ko zuna rarayende ah karunde re imani ay kew amande so bana nyo amande so arayo
1: masha Allah baga mbomi
3: na
1: aisha wero
3: kama mtirama nanno ne minyi yanzara
2: akai
1: kamla butu nyaso anya passing
3: kula ne ro kungeba ne ro
1: ngala alaka wa baraza kurade mata na so shi lamar kanin gaida dina da rezina gulti yayi aw shi ma da chilan manatigi sai sor karu mo yikmin kuru kamandi ya godonimin wa ade rode da kamandi nya zapcin nya daw amgla de rosikin ngala masha Allah ala andiya daw amgla de rosikin ala sai sor karu de bullo
3: amin amin
4: ngila masha Allah kruntunde sistema la mbizi nende tamtam done frustram nyari atime ada konwaru ala baraskuro kusotanye bayin kada itagasana suro frustram shima adelan kruntule nye flaido ne gangakura ada kruni ishea daji nendro duol mana waeda kanyi hinendi audone drosuro gunwaila andro bayin na hawe ngila harami kruntunde kila wana ande akonsano

0: ngalhamla current to my language in date tomdon e play nga kwara ada gonwaro current to da ya sayodil manawaya ada bonya na rubtu insuro from don yariya timlan di de shuma kuri ofal di olar fal usku di arasku lalawo kuri lar kuri fal diyo ndi kuri la arasku di olan afandwin current first kram don nya me current wina ka ndara so mitafs ko nota uwa bokum bro hawle assalamu alaikum
1: walaikum salam anti fatima grema moru tare da abubuwa yari ma gura ce zama naji
0: ngila ngila marhaban first yari timi ai
1: a ra ce kida je ka da sauran fanya tare da sanar da ai kuri na kulle da ka tare da nan biya kuma ne ma yil muri kafan dimi
0: a de
1: wa da ji kuri asus ne shima ka je kuri da wai kan indi ne da ji kuri wai ka mu ya dirja da wa da ji wai jami ne ne shima ka kalla da anduwa na takallin bana ne ni na ma ya kamar da bana da da aran da suna